Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 13 minutes after 8 o'clock. Time to brought to us by Pay Online, Zacto Payment, Secure Checkout with GCash Pay Online. And that song was brought to us by Big Shot Hot Dog, Bigatin sa Lasa, Suwak sa Bulsa. And of course, kasama niyo pa rin Harvey Stone hanggang alas 9 po tayo ha. Ang aga-aga ni George, andito na si George getting ready for her program. Mamaya ang alas 9, ma-in love tayo kahit na National Heroes Day. Huwag nating kalimutan ang ating feelings ha. Ang saya, ang sarap nga ma-in love, di ba? Good morning, Cole! Good morning kay Uncle Fern, ha? Sana maganda yung gising ni Uncle Fern. Kumusta po? Kumusta nga pala yung weekend natin, mga sweethearts, ha? Diba? Kaya pasalamatan natin yung ating mga bisita, ha? Na dumalo dito sa ating kapistahan. And of course, yung pag-celebrate ng Higala Eye Festival. At saka kudos din sa ating tourism office. At sa lahat ng bumubuo po ng selebrasyon ng ating kapistahan. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli. Next year na naman, di ba? Ang saya-saya talaga. Kaya, looking forward. Ano na ba yung mga dinilook forward natin? O bukas, September 1 na. Bear months na tayo. Di ko na kailangan i-explain yan ha. Kung ano yung mga mangyayari sa bear months ha. Basta dito sa Heart FM, ang daming mga pasabog namin dito para lang po sa inyo mga sweethearts, right? 8:14 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako ni sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Kaya pag lingkod, ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala kong problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas na walay proteksyon, mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest. Mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 8:32 oras natin, sweethearts. And that was a song from Fitter Karma with Kalapastangan. And that song was brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go, Sasuli, 27 pesos SRP lang. Oy, nakikinig sa atin si Marifel, ha? Good morning to you, Marifel. And of course, babati daw sa Turok Butoy. Team Turok Butoy. Ito yung basketball team. Yung nagsabit ng radyo sa ibabaw ng ring para makuha magandang signal, ha? But anyway, happy, happy listening po sa inyong lahat. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may La Paz Dos. Good morning to all of you guys. Ating mga suki dyan, ha? Marifel. And of course, sa iyong pamilya, good morning po sa inyo. Happy, happy listening din sa Ming family, kay Gigi Ming, and of course, kay Sir Jules Ming. Diyan po sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash, may Bara Makabalan. Good morning po sa inyo. Ang ating kabumberohan dyan, ha, yung sa fire station ng Makabalan. Araw-araw din yan, nakikinig sa Heart FM. Good morning to all of you. Siyempre, ang ating suki din dito sa may Carmen Market, ha? Sa may si Ma'am Nanette Raniego. Diyan po sa may Mahogany Section. Oh, di ba? Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga suki din natin ngayon dyan sa may JR Borja Extension. Yung mga nagtitinda ng prutas dyan. Ano ba yung Abamonga Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Renard of MRG Taxi. Good morning to you, Joseph.
2: Good morning, Harveston. Kanina, galing tayong Bulwa. May kalawagan pa naman ang Bulwa, Harveston, kasi walang pasok. Maluwag na Bulwa kasi holiday, Harveston. Maluwag ang Bulwa sa ngayon, Harveston. Hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway, may kalawagan pa rin. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Beles, maluwag, Harveston. Lalo na po dito sa papuntang Puntod. May kalawagan pa, Harveston. Maliban lang dito pagdating po sa area ng Makabalan Port, Harveston, kasi may barkong dumaong. May build-up na po ng mga sasakyan dito sa ngayon sa banda po ng Fair, Harveston.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report, Joseph.
2: Yan lang nito sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Juicy Poy Kulatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM Road Traffic, Alamin.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ito sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:45 ang oras natin, sweethearts. Final break na po ng ating programang Heart Morning Drive. Ito po, and time check brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. And also brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts ngayon ha. Mommy Marilyn, good morning. Anong sabi ni Mommy? Fine morning. Ay din kay Sir Jason. Happy, happy listening po sa inyo ha. Tsaka yung hi daw sa H&M and also kay Lola Amy Balumadres, kay Mayor Miles and also kay Clarky. Good morning po sa inyo. Asa na ka na sila karon? Tulog pa? Hi din kay Sarah, Dakay, Beth, kay Irene and also kay HPGJ Tagalog. Ayun, may namumuo ng friendship ha. Good morning din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may market sa city, Agora, sa lahat ng ating mga pasahero ha, yung mga papuntang Butuan. Ako, ikis lang ko diha sa Butuan ha. Someone love you in Butuan before. Ay! Totski Car Wash dyan po sa may Kibawe. Good morning sa inyo. And also sa may Purukuan Gusa. And kay Donkas Taxi. Good morning. Ang ati ding Team Showbiz Burlasoy Neutral Boys. Mga kasamahan po ni HPG Jerry. Ha? Sabi pa ni Igig, Jerry of Black Hawk Taxi. Grab car po yung dala ni Jerry Igig. Ha? Good morning to you, Igig. Ating mga sweeters dyan sa may City of Papel Republic. Happy, happy listening po sa inyong tanan dyan. 8:47. Eto na. Eto na ang ating second winner of the day. Saan ba to ang ating ruleta? Papaikot na tayo ha. Eto na, second winner natin sa ating The Prices Rise Overload. Congratulations nga pala yung winner natin kanina ha, si April Rose Ugat ng Barangay Balulang. Eto, dito tayo huminto sa Barangay Carmen. Buno tayo dito. Winner galing sa may Ilaya Carmen. Congratulations kay Jessa Jane Christiana Reisites. Parang Reisites. Jessa Jane Christiana Reisites. Ang ganda ng pangalan ha. Congratulations to you. Barangay Carmen, Ilaya, meron ka na pong bigas at grocery items. Nako, punta ka na dito sa aming istasyon ha. Oh, for sure, malapit ka lang. Oh, fifth floor, Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hadit po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 8:48 na po ng umaga mga sweethearts. Magbabalik pa ako with the music from Earl Agustin. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Minina ng Malacanang na hindi napapabayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang tungkulin kahit naglalaan siya ng oras para sa kanyang pamilya. Ito ang pahayag ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro matapos kumalat ang video ng Pangulo na kumakanta sa kaarawan ng kanyang ina, si First Lady Emeritus Imelda Marcos. Ang kay Castro, patuloy na minomonitor ni Marcos ang sitwasyon sa bansa at pagbibigay ng direktiba sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga lugar na apektado ng matinding pag-ulan. Binigyan din niya ng oras para sa pamilya ay hindi nangangahulugang tumitigil ang tungkulin ng Pangulo o ang operasyon ng pamahalaan. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagendio, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Good morning, sweethearts. Monday, good vibes is in and love vibes is on. Dahil eto na tayo. Ako na mga kasama ninyo hanggang alas 11 ng umaga. This is Music from the Heart sa huling araw ng Agosto. Solo flight si George Han. Samahan ako till 11 o'clock. All your favorite love hits, dito mo lang yan mapapakinggan sa Heart FM. And also, yung mga nag-aabang, yung mga talagang nag-aantay sa ating question of the heart, na kung may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal. Again, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal. Ito yung pag-uusapan natin. Kaya you text me sa ating mga text line 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin. Yes, please, go ahead. Follow, like, and share. Comment on our post. And doon ka sa messenger natin na mag-message ka din. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's hear the next song from Extreme. We got more than words. I'm happy to be with you this morning. Kaya naman, let's enjoy and have fun dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Kagendion, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:34. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magkakasama tayo hanggang alas 11. And it's yours truly, George, na galing pang racket. Di gusto ko lang magpasalamat sa buong barangay council ng Barangay Puntod and happy fiesta. Oh, fiestang fiesta na. Feel na feel ko na fiesta sa Barangay Puntod. Oy, oh, viva. Oh, Senior San Nicolas D. Tolentino. Diba? Dagang salamat po ha for having us, for having Heart FM. And congratulations sa isang successful na dagan sa barrio on its third year. Thank you kay Barangay Kapitan Alex Dacer at kay Kagawad. Oh, Kagawad Beha. Dagan pong salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Kaya kami naging ano kanina eh, masaya-masayang maging parte ng inyong ano ha, ng inyong celebration and more activities to come. Dahil nga isang linggo yan ano. Oh, so antabayanan yung mga activities dyan sa kapistahan ng dyan sa Barangay Punto. Eto muna, batingin ko lang yung mga sweethearts natin. 3903, Miss George. Greet lang na ako ang kung Apoo Head. Or make it ang Apoo. Headed by Engineer Bernie Daba Jr. Appeal na po sa lahat ng staff. Tagka nagigaiga pamino sa Heart FM. O sa kanyang wife din. Na 24 hours good ka paminaw. Ban sa kanilang mga kids. Ayan, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Good morning from Sir Jazzy. Hoy, congratulations ha. Oh, for a successful, ano, dyan sa may Gaston Park, yung kaumahan. Oh, sa, ano ba yun, nakalimutan ko yung full name ng event. But congratulations, I was there. I got to witness. Oh, yung mga activities and mga products. I even tasted some. So, congratulations po sa City Agriculture Office kay Sir Bernie Daba Jr. Congratulations sa lahat ng staff. Hi to Ate Omondihar Salvo. Sabi niya, yes, need ka mabuhay. Doon sa ating Facebook post, tugo sa ating question of the heart, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? Agoy. Sabi ni Ate Irene Tumanda, Irene Toms. Good morning, sexy George. Yes, sometimes if you expect too much to someone who you love, so be contented and enjoy the precious moment. Kay dili perfect ang tanan. Na-adjoy na yung mga imperfections. So dili gid sapat ang love at ino. Ah. Sige, more messages from you. I'm gonna be waiting for that. And more thoughts dun po sa ating question of the heart ngayong umaga. May pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? 936-0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines. Text na o comment. Tapos message sa Heart FM 92.7 dash Kagendio Oro City. Let's go and hear more. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. It is now 10 minutes before we hit 10 o'clock. And the time check is brought to us by Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. And this is George. Gasaba-saba karon. Alam kong busy ang ating Monday, especially may mga ganap because it's a holiday. Today is the National Heroes Day and the last day of August. Alam niyo, from the bottom of my heart, I really pray that next month, bukas, birmans na, sana maging maganda ito para sa ating lahat. Yan ang dasal ko. At magpasalamat tayo kay August sa mga lessons at mga karanasan na nakuha natin, 'di ba? From the past month. Eto, meron tayong mensahe from 9947. Good morning po. Para po sa akin, may pagkakataon talaga na ang pagmamahal ay di nagiging sapat. Lalo na at ang taong pinag-aalayan mo ng pagmamahal ay may hinahanap pa sa iba. Kasi pakaramdam nila, kulang ang binibigay mong pagmamahal. Kaya tuloy pakiramdam ng taong nagmamahal ay nililimos niya na lang ang pagmamahal na para sana sa kanya. Diba? Ay, ang ano naman nun, sakit sa dughan. Thank you. And 5460 says, Ma'am George, good morning. Sa lahat ng pagkakataon, ang pagmamahal ay sapat. May tuturing lang ito na kulang dahil na rin sa atin. Kaya kung sakali man tayo ay magmahal, sisiguraduhin natin na nasa tama tayong landas. At palagi tayong tapat sa atin. Ngunit, sa ating pagmamahal. Diba? Oo, naniniwala ako that love in its purest form is enough to prove your intentions and everything that goes with it. Kasi andun na eh, pag mahal mo talaga yung tao, andun na yun eh, lahat na, andun na. You will not ask for more. Pero minsan kasi pagmamahal, hindi siya enough nowadays because of some, you know, pagpalagay natin, trust issues, mga ganyan. Nakaka-apekto din yung mga opinion ng iba. Diba? Parang ikaw din ay nag-iisip ka din, ay yung prinsipyo ko, parang mas maganda yung prinsipyo niya. Kaya naisip natin that love is never enough or not enough. Diba? Ay, but pag-uusapan natin yan. We'll talk more about that. You text me, ha? Sapat or... Make it sa ating question of the heart. May pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page. Follow, like, and share, and comment, and message Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. It is now 8 more minutes before we hit 10. Keep it here, syempre. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang pakigbisog sa klasik-klasing hagit sa kinabuhi, dili lalim. Apan kung ikaw adunay pagsalig sa Ginoo, baskog o himsog na panglawas, tanan problema, mabatukan. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus VCL All-in-1 Skincare Oil. Ayong panglawas, higog maon og ampingan.
3: Makabuhay!
2: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Second hour ng ating programang Music from the Heart. I may not be perfect, no one is, but you know what's the best thing of the day? It's for you to show the other people that you are always at your best, no matter what. Kahit paano mga pinagdadaanan mong mga pagsubok sa buhay, you know, showing up is a very good attitude, no? Paparemind lang. Alam kong holiday, walang pasok, George, how to show up. Nag-enjoy kami, George, kasi grabe mga love songs mo. Kaya dito lang kayo talaga sa pinapakinggan. Oh, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? Ogel says, for me, nakaya man ang sarili buhayin. Love is enough, but pag hindi ko makuha yung love na gusto ko, buhayin mo ko, please. Sino ba ako? O naman, bubuhayin kita. O, pakikiligin pa sa love songs. Diba? Ayan, katawaan lang. Marifil di kito ang hanggang Sweetie George. Yes, well, sometimes, love is not enough. Especially, you are a family person. Maraming needs. Hindi naman kasi nakakakain ang love lang. Thank you po. O, diba, sabi nga nila dati, basta sa, ang sabi nung dati, yung parang, oh, balag saging, basta labing, yes, it may be true. Yeah, there's actually a truth to that. Kasi pag love, gagawin mo lahat eh. You tend to do everything, you sacrifice para dun sa taong mahal mo. Ayaw mo namang magutom yun, di ba? Siyempre. Ayaw natin yan, George. O, kaya ikaw, kapaningkamot, just to, you know, just to make sure na sila, yung pamilya mo, tapos yung iyong partner, kung wala pa kayong mga anak, ay well provided. Hindi naman kailangang mayaman na mayaman. Diba, importante dyan is just comfortable. Alam mo yung tipong pamumuhay na walang iniisip na, you know, mga hindi magagandang bagay, kundi yung nasa ano ka lang, nasa peace and you're content. And I'm contented to be with you. Saya pagkasama kayo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Larga na. I-text na yan. At Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's go and hear the love songs. Ayan na, oh, waving na sila sa inyo. Just be with me. Stick with me dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 7. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa atong mga pinalanggang isuon nga lumad o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-appeal, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: And also brought to you by 92.7 Heart FM.
0: Amangan mga sweethearts, alam nyo na basta may concert, diba? Tangi ang aming cue para sa pamimigay natin ng Living Concert Ticket. Malapit na ito ha, September 6. Kaya naman, dito lang kayo sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagedi Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 10:34 ang ating oras. Ed Sweetheart, bago ako mag-proceed doon sa ating Question of the Heart, uy, pag-uusapan natin yan hanggang alas 11, ha? Eto muna tayo. Oh, karaga. Ipanumpa ko na mamimigay ako ng ticket. Malapit na yung concert, ha, mga sweethearts. Alam niyo na, pag may concert, basta nakatutok lagi sa Heart FM. I was looking for a caller earlier. And yeah, let's see who's our lucky caller now. Maayong buntag. Nag-aasa ni, ano pangalan mo?
1: Good morning. Angelica from Carmen.
0: Hi, Angelica from Carmen, who has a very angelic voice. Alright. Eto, are you a fan of O Caraga?
1: Yes po.
0: Ay, awesome. Awesome. So, this is your chance to see them live dito sa CDO. So, para magka-ticket ka, kailan at saan gaganapin ang concert ng iyong idol o ng iyong ano, inaabangang O Caraga? Kailan?
1: September 6, 2026 sa Lamcatcay Center Atrium at 7 p.m.
0: Uy, ang galing naman ni Angelica. Kompletos ricados. Dahil dyan may isa kang ticket. Congratulations.
1: Thank you.
0: Ha? Dagang salamat. Anyway, Angelica, sige nga, isigaw mo sa buong mundo. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM, 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: Heart, 92.7.
3: 93.7, this is Heart FM.
4: Excellent health, excellent life, EXL, Magkabuhay Plus.
5: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
4: Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang Magabuhay!
6: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Where every piece gets more value.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM kagayan di oro 93.7 Heart FM Bukidnon 10:48. We got Echo, one of the hits of Echo, and that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. 10:49 na mga sweethearts, and the town trick is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Let's go and hear your thoughts ngayong umaga sa ating question of the heart dito sa ating programa Music from the Heart. Abay, nako, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? Nako, let's hear one of the, ito, yung mga nag-message dito. Hi to Sir Efren Wayan, ha? Happy Monday. Thank you for always listening. Wafa Mom Saison, kilala ko to. Shoutout ko nila Elizabeth F. Pitogo, Angelo Pitogo, Aldrin Pitogo family, Navales, Sayason, sa may Quezon, Bukidnon. Salamat, Ma'am George. Love, love. I love you too. Thank you so much po. And see you soon, ha? Ma'am George, always listening. Shoutout sa tanan ka Heart FM sa Bukidnon. Si Jing Timahan Umalsa, maing buntag. Ate Gigi Hazel, kay Tuna Ming, let's hear their thought. Oh, may thoughts kasi sila eh. Oh, doon sa ating question of the heart. Ayan, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? Oo. May pagkakataong hindi sapat ang pagmamahal. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi nito palaging kayang ayusin ang lahat. Minsan, kailangan din ng tiwala, respeto, komunikasyon, effort, commitment, at tamang panahon. Mahal mo man siya, kung paulit-ulit kang sinasaktan, hindi ka nire-respeto o ikaw na lang ang lumalaban para sa relasyon. Darating ang puntong maiintindihan mong hindi lahat ng pagmamahalan ay kailangang ipaglaman hanggang sa mawala na ang sarili mo. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa mahal kita, kundi pati sa pipiliin kitang mamahalin nang hindi ko kailangan mawala. Yung dagang salamat, ha? Thank you po, Sir Jazzy. Nagang salamat pumisita dito. O eto pa, kundi pati sa pipiliin kitang mahalin nang hindi ko kailangang mawala ang sarili ko. Shoutout dyan sa My Simplicity Vulcanizing and Car Wash at Bara Makabalan. Thank you, Ate Gigi Hazel, kay Tuna Ming and to the Ming family. Momo, eto naman si Mami Marilyn. Sabi niya, di pwede bukas na kita mamahalin. Uy, ngayon na uy, ah. They love na love ko na kayo na masyado. Thank you, Mami. And we feel that, ha? Dagang salamat. Momo. Chup-chup pa yan. Marites Cabello Dumaloan. Shout out, ha? Ate Marites, oh, basta ang tabayanan ninyo. Ha? Yung ruleta natin. Okay? Okay. Kaya naman, it's time for us to do, yeah, to do the magic. Ano ba? Ano bang gagawin natin, George? Let's go ahead and do some ating, teka, ba't ayaw tumunog nito? Ayan, alam nyo na yan, it's time for us to do some pamimigay ng ating, hala, ano na? Dito na nga lang. O sige, sige, sige. Para tuloy-tuloy ang ating ano, tuloy-tuloy ang ating kasiyahan. Alam niyo naman talaga dito sa Heart FM, hindi kami titigil hangga't walang o, diba, sabi sa inyo, mamimigay tayo ng biyaya sa The Prizes Rise Overload. Alaka, yung ruleta ko, oh, it's really, really excited na para umikot. Kaya naman, it's time, do the magic sa aking ruleta. And hope ya, mani popcorn. yung ating ruleta, saan ba napatigil? Tingnan natin, hala, saan ako bubunot? Check, check, check, double check, double check. Dito tayo sa Barangay Puntod. Ayan na, Barangay Puntod, ha? Oh, mas mabuti nang sigurado tayo, ano? Kasi makabanggit tayo ng ibang barangay. Anyways, para sure ang atong ruleta. Ang aking nabunot mula sa ating Dropbox ng Barangay Puntod. Uy ha, happy fiesta, Barangay Puntod. Dagang-dagang salamat. Mula sa Block 2, Buwara, Barangay Puntod. Congratulations, Ban Rose Olinan. Ban Rose Olinan, congratulations. Ikaw ang ating winner this morning. Fifth floor, Pico Admin Building, ha? Yung katabi ng West City Central School. Dito lang sa Bamenta Boulevard, Carmen, ang address ng ating station. Huwag kalilimutan ng ID to claim your prize. At 14 days ang ating claiming period. 8 a.m. to 5 p.m. Office, ano yan, office hours at weekdays from Monday to Friday. At ang ating the prizes rise overload. I take pa sa atin ang Kevin Enterprises where your piso gets more value. Tara na! 8 more minutes bago mag-alasante. I'll be playing my last sweep ngayong umaga dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Heart 3.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:39.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Kasinati ang buhay ug tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
3: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertibaho ang pilakabulan na ako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko ang EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na ganiagas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay! Excellent health! Excellent life! Sa EXL Labang!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart FM 93.7.
5: Cheyo! Show!

0: Heart FM Time. It is now 11:52.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
0: The best variety of music all day. Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: And of course, kamakabuhay magkuyog na usap kita sud sa usa ka oras makat-on sa daghang mga butang na ikalambigitan sa atong panglawas ug sa atong mga produkto labaw sa tanan manambag ta sa kaagi sa atong center nga atong i-feature sa atong tulumanon sa Tambagiko, Lady Batud.

0: Buwan na gilain, ikaw lang. Wa ko'y choice. Kanabitang, wa pa man gudron magkabisi. Ikaw mo ka available for me, so ikaw lang sa... Pag nalingat ka, good luck. Karas. May ganun mga tao, diba? Nag-CR lang ganyang party, tabi kong de siya slain. Pero may ingonog, ikaw lang ang mamahalin. Pero diri sa atong tuluman noon, ka makabuhay, di ka maglibog, hindi ka magtataksil. Charest! Hindi kita pagtataksilan sa mga informations na kinahanglang imong madungog, imong ika-share sa uban, labi na sa imong silingan. Sa atong tuluman noon, imong tuluman noon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang

Baton, hindi ko po kaagad nakuha ang ibig sabihin ni Denver noon na bumabalik na siya. Huli na nang maunawaan ko ang ibig niyang ipahiwatig na nakipaghiwalay na siya noon sa kanyang asawa at bumabalik na siya noon sa akin. Hindi po agad ako nakaimik noon. Maging sina Lolo Tasio at ang aking kaibigang si Ambet, lahat po kami ng mga sandaling yon pilit hinahagilap ang sasabihin bilang tugon sa naibulalas ni Denver.

0: siya ba kayong gipanulti ni Denver kandi apo? Nakigbalik siya ni mo? Uy nga naman! Kansilado na ba di ay ang kaminyoon nila sa iyang asawa nga may naong namang makigbalik ni mo?
1: Lulutasyo.
0: Unsa ba kining binuanga ha, apo, kandi?
2: Dalagawa, wagod ta makatingo gani ha, human siya may padayag sa iyang gibati nga makigbalik na siya ni mo, kandi.
1: Bisan ako, wa magdahom nga mao katoy. Mao kato ang iyang isulti sa atong atubangan.
0: Maoy na kaingon nga wa ka mahinayon sa pagbiya, kandi, apo.
1: Oh.
2: Si Denver ang nakapugong ni mo unsa, kandi.

0: I'm sorry, Candy.
1: Denver.
0: Tingali, nakurat ka mo sa akong gisulti. Huwag labaw sa tanan. Dili mo madawat ang akong pagpakigbalik.
1: Minyo ka. Kasado ka. Dili ingon niya na kasayon ang pagbiya mo sa imong asawa. Huwag balikan ko ni mong imong gisayon-sayon sa pagbiya ka ni Adto.
0: Andam kong mamawi, Candy. Andam kong hulipan ang akong mga pagkuhang. Huwag isaad ko. Dili na kumubiya pa ni mo bisan ka no sa bisan unsang rason.
1: Denver,
0: please, hatagi kong laing higayon.

batod na paisip din po ako noon. Sa halip na ipagtabuyan ko si Denver, pero hinayaan ko pa ang aking sarili na magmumuni-muni. Tinimbang ko ang lahat. Naguluhan po ako kung tatangkapin ko ba siyang muli at patuloy na ako'y guguluhin ng kanyang pamilya at maging ng kanyang asawa o hahayaan kong tuluyan na siyang maging bahagi na lamang ng aking kahapon at matamis na alaala.

0: Nakita ko na ang tumo ka mga anak, Candy. Abi, dagko na. Pero karon palang daan, nakatawan ako. Ngano? Kaya nasiguro ko na karon pa lamang daan kung unsa nga matang sa kinabuhi ang ilang babatunan kung mo dagko na. Labi na ang bugtong anak mong babay.
1: Ha?
0: May sama siya ni mo. Pinaangkan kay kundatan. O gato mga anak mong lalaki, mahimong miserable kay ni mo maliwat. O sa lang ang padulngan, presuhan.
1: Unsa? Ka-judgmental ba ni mo?
0: Unsa man di ay ang angay kong isulti? Nga ang punuan sa tisa, mamunga o grapes?
1: Murag unsa ka perpekto ang mong kinabuhi o pagkatao. Pero sige, Abi, patuyang lang. Kanon mo ra sa umaabot ang tanan mong isulti, batok na ako o sa akong mga anak. Maghangad kanila tungod sa tumang pagdaig kay mamahimo sila malampuson sa ilang mga karir ug maapuhon.
0: Ambisyosa, ilusyonada.
1: Mo ba kana imong tuyo sa pag-anhi? Aron mang insulto lang
0: ni ako aron suknaon ka kun unsa ka tinuod kining pagpakigbalik sa akong manghoy ni Denver diha nimo.
1: Ha?
0: Gidawat mo tuod siya? Nakigbalik kaniya. Bisan minyo na siya.
1: Wa koy angin i-explain nimo. Wasab ko'y angang depensahan ni mo. Nauman ako sa kong mga panahon na giusik para ni mo, Abi.
0: Tinood ba ang gidawat mo si Denver? Tubag! Dili! Wa pa! Pero dako ang puruan!
1: Oh, dako ang posibilidad na dawaton ko siya.
0: Unsa ang buhaton mo? Baga kagnaong ngaway sama!
1: Kung magkabalik man kami si Denver, dili na ka na akong sama. Una sa tanan, dili ako ang rason kung gano'n nagkabuwag sila sa iyong asawa. Nagkabuwag sila tungod sa kainsultador sa iyong asawa. Ikaduha, dili mahal ni Denver katong babayana. Ikatuo, miserable si Denver sa kiliran sa iyong asawa. O kung dawaton ko man siya sa kong kinabuhi pagbalik, ipaniguro kong isaad ko usab. Dili ko nagyud siya buhian, bisan magkinaunsa.
0: Bisan na kung iagi ka mo ni Miriam sa legalidad o ipabilanggo ka labaw sa tanan kung makigrelasyon ka ni Denver bisan minyo na siya?
1: Oh.
0: Ha? Mas ganahan hinuon ko kung mao ka na mahitabo ang mabilanggo ka. Mao nga sige, Candy. Patuyang pakigbalik kang Denver. O pagbaton ka mog anak. Aron sa'yo na lang unya ang paggihan nimo o pagpabalhog sa bilangguan!
1: Unsa?
2: Na! Mao na ni magkamuritsin yun ang kinabuhi basta masudas o sa karelasyon or sitwasyon nga itong tuyuan bisag naibautang sa'yo, no? Bisa pikita pa unang nakaangkon or nag-iaan na o sa kataw kanabitang kita unang ikarelasyon giilog lang nato unyag ka nang naminyo na sasalain unyag mo rin kita katungod pang makigbalik or mudawat, diba? Nga na mo settlement ta for something or anything less. Charas, we deserve more. Dili lang kayo sa kakabu lang akalipay kundi o sa kaplanggan na o sa kadra ganon. Anyway, kamakabuhay o nagikadahog na pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon ni Candy ang atang nabati. Ipadayo na ito ang pagbasa at pagdrama taod-taod human lamang sa pipila ka mga pahinumdom ka na pa ikatulog at tapusan nga tipak ka nga parte sa chapter 11 sa iyang istorya. Kanang tanan may tabo din nila magihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, Apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Buhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
7: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarbo nga kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato na pagkatumaron everyday. Himo na itong partner sa panganaodlong nga pagkinabuya para safe kita doon na tayo shield. Patok sa mga nagkadaiyang mga virus o mga bakterya. O pagpananglito na tayong mga balatian, inanayon ang pagtanggal ni Ana o ayuhon kita. O mamahimong baskog pag-usap ang atong sistema. Siyempre, dagang mga ingredients giusa sa itong kapsula ka makabuhay. O sana di asa daghan kaayo. O sana di asa daghan gyud nga ito ang kakuhaan sa mga bonggang benepisyo mao ang Moringa Oleifera. Oo. Doon ay mga useful nga mga benepisyo gikan sa Moringa sa ato ang skincare routine. Ibao ka ba ka makabuhay nga ka ng Moringa Oleifera? Makatabang na para makunhuran ang signs or tibailhan nga ka nabitaw mamahimo kang advance nga pagkaidaran sa physical kaysa sa imong edad? Moringa powder ka makabuhay ingon man ang oil nakasuporta na sa pag slow down sa signs of aging. First and foremost, maka-rejuvenate pag ina sa skin. Labi na sa skin nga kanang dry,

0: sa cellular growth sa atoang skin ug balikayan ang cell destruction. So sa paggamit na itong Moringa ka makabuhay, you can say goodbye to sagging skin. Ano sa'yo ng sagging skin? Kanang yat-yat nga panit. Pero kana basta kung mag-diet ka, unya dili ka mag-exercise, dili mo huugot ang imong panit, maglaylay na hinuon. So, samtang ikaw mag-diet, di ba, healthy diet ang katong gisgutan ka makabuhay, maglihok-lihok sad ka magpasingot, di ba, para kana bitang busok gihapon bisan pag namayad. Yan. Anyway, ang antioxidants kaya sa Moringa Oleifera ka makabuhay, makatabang na para protektahan ng atong skin gikan sa mga dili makaayo na itong ultraviolet rays sa adlaw. Gawas ni Ana, ang Moringa Oleifera bonggang-bongga sabna sa atong mga ngabil or lips. Sama na sa itong nalitok sa unahan, ang Moringa na ilhan na ay moisturizing properties nga maayo-kaayo sa atong panit. Mao na bitaw ang rason na kana nga tanom, mao na'y susi nga mga ingredients nga mao'y makapanindot, makapahealthy sa atong lips. Oo, nago na sa mga lip balm appeal, mao inana, o lip creams, inana. Ang Moringa makatabang ka makabuhay para magpabilin nga atong ngabil soft. Sana all soft. And syempre, smooth. Ganon. Sang antiseptic properties nga naa diha mismo sa Moringa Oleifera ka makabuhay, makabenepisyo again ang atong skin ana. Magamit maguna in case of skin cuts or naay mga samad or abrasions or kana mga paso or mga pangos or skin infections or rashes baron or sunburn marks or mga pinaakan sa mga mananap. Makatabang para walay makitang marka sa atong skin. So dako kikatabang di ba ang Moringa Oleifera. Unya, makatambal pa gina sa mga acne o kana mga dark spots. Unya, fantastic man na no para sa skin ang Moringa. Makaproduce pa gina og mga bonggang resulta kung adlaw-adlaw na ito ng konsumuhon. Diba? So nagkinahanglan ta og Moringa Oleifera. Kung ang Moringa Oleifera ka makabuhay, usa lamang ka na sa 17 yung mga ingredients na nadya gisagol sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Maunang ato na nang tumaron everyday. Kaya dagantag makuhang mga kaayuhan para magpabiling kitang healthy. Diba? Imno nato kana isip ato ang dietary supplement.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Dagang salamat ka makabuhay sa mga acidic diha. Kunya na ay acid reflux. Kunya kung muinom og kape kay magpalpitate or mataas ang BP, magluya, manghoy, uban pang mga balatian nga wa ka kasabot kun hay nako, kana uncomfortable kaayo. Pero kay kape is life man ang peg. Ayog ka balaka ka makabuhay. Kanang kapini mo diha ang imong naandan nga imnon nga walay benepisyo nga ikahatag sa imong lawas, ipadapti na na. And please mag-switch na kita sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang atong kape all-in-1. 17 ka mga ingredients giusa, daghan pod uyab, ubay-ubay, kuya buyag. And syempre, usa sa 17 ka mga ingredients nga naasa to ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay, mao ang Arabica coffee beans. Usa pa yung mga health benefits na makuha nato sa Arabica coffee beans. Nag-offer na ang Arabica coffee beans sa ato og nindot nga mga kaayuhan para sa atong panlawas. Oo. Makaprotekta na sa mga cells kay nanay antioxidant compounds. Unya na gipahitabo nga pagtuon or studies nga makabuhay nga nag-indicate nga antioxidant properties na adiha sa ato ang Arabica coffee beans. Oo, na phenolic acids nga mo'y makatabang para protektahan ang cells sa human, sa tao mismo. Gikan sa radical compounds nga mo'y makadaot sa ato ang kinatibuk ang lawas. Ang research pod nga gipahitabo nagsuggest nga ang pag-inom nato sa coffee na makapaubos na sa risgo sa pagdevelop sa endometrial and liver cancer. Gawas ana og uban pa mga tipo sa cancer diseases sa atong baba, sa pharynx, ingon man sa atong skin. Ang Arabica coffee beans ka makabuhay, makabatok po na sa mga bakterya sa atong baba mismo, nga may makaingon nga magkabaton ta og cavities na ay

0: Pagtuon nga gipahitabusab nga ang Arabica extra potential na sa pag-inhibit og bacteria nga nagpuyo sa atong baba. Itawag nato na og Lactobacillus acidophilus. Ganun. Nga mas nailhan na maoy makahatag nato oy rason nga makabaton tag cavities sa atong mga ngipon. Unya, kanapon nga presence sa caffeine and chlorogenic acid sa Arabica, makatabang para batukan ang mga nagkadaiya nga bacteria. Kana pipila lamang sa kaayuhan nga ikahatag nato sa atong health mismo, sa atong baba, sa atong ngipon. Sa ato kinitibok ang lawas, ang Arabica coffee beans. In surprise and good news ka makabuhay kay nga atong Arabica coffee beans, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo sa atong kape nga all-in-one. Ang atong EXL coffee mix 17-in-1. Sa imong pag-inom sa atong kapiwa kay angayng kabalakan, bisan pagkadaadlaw, muinom ka sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suki. Maraming salamat ka makabuhay ug alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: Huwag ganon sa sumpay sa ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 11 sa revelasyon ni Candy. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: tulang sinabi po ni Abby, inisip ko rin noon bilang isa sa maraming posibilidad na haharapin ko kapag nagpadala ako sa damdamin ko para kay Denver. Pero daig ng tibok ng aking puso ang kahit na anong banta at alalanin. Ang totoo, Lady Battle, hindi naman talaga ang ibang tao at iba pang maaaring mangyari ang inisip ko noon, kundi si Denver mismo. Paano kung hindi na naman niya ako kayang panindigan? Paano kung hindi pa rin niya ako kayang ipaglaban? Paano kung sa huli, katulad ng dati, mas lalo pa akong masaktan?
1: May bisita ka, Candy, apo.
0: Kinsa dila ni Abby o sa amahan ni Denver, lo?
1: Ang amahan na sabang mibanuso pag-anhi, Candy.
0: Unlimited gid kaayo ang ilang pagpanginsulto nako. Sa tanang higayo na lang, dili gid ko nila lungan.
1: Ato bangon mo ba? O ganahan kang naasab ni makigatubang kaniya, Candy.
0: Ayaw ko makabala ka. Kaya ko ra siya. Labi pa kung may bit-bit kong sundang.
1: Nakigatubang katuod nako pero may gigunitan kang sundang.
0: Dili ba giingnan ko naman kamo? Nga kung mubalik pa mo din, he, sundang na ang makikatubang ninyo. Magpasalamat si Abby. Nalimot ko ini, di ang mianhi siya o nang insulto na sabsa ko mga anak.
1: Ha? Dili ko magdugay. Dalion ko lang ang akong toyo. Bahin kang Denver.
0: Ug sa iyang pagpakigbalik nako.
1: Imong gidawat.
0: Plano ko ang pagpakigbalik sa imong anak.
1: Ayaw ka na pagbuhata, Candy. Kana ko nagtamod ka pa sa imong dignidad. Kung may reputasyon ka pang giampingan, dili ka angay makigbalik kang Denver. Ayaw siya dawata. Minyo na siya. Mahimo ka lang kabit. Bugo ka ba?
0: Ug concern ka sa mamahimo kong estado? Kung mahimong kaming duha pag-usab, Sir Lucas?
1: Ayaw siya dawata. Abuga siya. Idispatsar siya. Kay kung dili, ni ay bahad. Himuon kong impyerno ang kinabuhi ninyo sa imong anak.
0: Unsa?

asawa ni Denver po ang dumating noon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaharap at nakilala ko si Miriam. Hindi naman po siya iskandalosa. May breeding, kumbaga. Pero batid kong nagpipigil lamang siya noon. Siya man din, Lady Battle, binilaan akong tanggapin si Denver muli sa buhay ko. Pero ang tugon ko sa kanya na hindi ako ang kailangan niyang pagsabihan at warningan, kundi si Denver mismo. Tila nagmalaki ako kung kaya tumaas ang boses ni Miriam, pero hindi ako nagpadala sa takot. Wala akong kasalanan sa kanya kung kaya taas noo akong nagbitaw ng mga salitang hindi ang katulad niya ang katatakutan ko, dahil siya mismo ang nang-agaw kay Denver mula sa

0: buhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Huwag mo na bati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 11 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Wak pa miin dito ang iyong story, di ba? Sa sunod nga higayon sa ato ang tulumanon, sumpayan pa nato ang iyong revelasyon. In the meantime, human sa pipila ka mga pahinumdum lamang mamalik din ta para atong lakbitan o giskutan ng atong nabati nga kinatibuk ang chapter 11 sa revelasyon ni Candy. Revelasyon, no? Ni Candy. Di ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang pa ako. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
1: Maraming salamat kamakabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo sa kanunay, ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: Tumar ka na ba ni Ana karang adlawa? Ka makabuhay? Uy, ayaw yun i-miss. Oo, diligid kinalang ka na mahinumdum rata. Para kano na yung protektado ang atong mga kaugalingon o kundo na yung mga balatian. Sa everyday na to nga pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, katabangan kita na makarecover ang atong lawas gikan sa atong balatian o kanang mga balatian na mawagtang na sa atong sistema. Ano bang kinala ipasigarbo, Lady Batod, ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip dietary supplement kana tungod kay daghan ang mga ingredients nga giusa diha ka makabuhay. Ug matag ingredients doon natin makuha, mapupo, ma-avail ng mga benepisyo para sa kaayuhan sa tong panglawas. In fact, usa diha sa daghan kay nga mga ingredients nga giusa sa tong kapsula mao ang lagundi. Ang lagundi is definitely mao ang labing nailhan tungod kay doon ay potential sa pag-address sa ubo. Sa tradisyonal nga medisina, ang lagundi mismo ka makabuhay. Kanabitang dugay na gigigamit na sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, especially din sa Pilipinas. Unya, nanay connection to alleviate some of the discomfort associated with this health issue kanang ubo hubak minana. Unya, sa baguhay lang mga findings and reports, doon ay positive nga confirmation nga bongga tuod ang lagundi para sa ubo ug uban pang mga benepisyo nga atong kinala makuha para magpabiling healthy ang atong panglawas. Nga matod pa sa findings sa Department of Science and Technology or DOST sa Philippine Council for Health Research and Development ka makabuhay, ang lagundi makatabang sa atong pag-ubo, sa atong ubo mismo in general, and not just dry cough ha. Tanang matang sa pag-ubungan ay plema, minana, o sa baga, minana, sa dughan, makatabang yun ang lagundi. O ang lagundi pag yun, makapakunhod sa viscosity o sa kabagun sa mucus or plema. Unya, makapa-improve pag yun sa phlegm color. Kaya kung ma-improve mag yun ang phlegm color, mas dali lang ito ang pagkulihad o mas dali ang pag-release, ana, ika sa ito ang lawas. Unya, makalesen pag yun, makatibhang. Diba kung kanang ubuhon ka, katuloy mo tutunan si kag-usig, si kag-ubo. Sa imong pag-ubo ka makabuhay, magsakit imong dughan, magsakit imong likod, magsakit imong tutunlan. So malikayan na kung naatay ipag-i-take nga lagundi. Yun. Makapakunhod pag yun sa taas nga temperatura sa tong lawas tungod sa kalintura or hilanan. Unya, ma-address pod ang shortness sa tuang pag-inawa or even ang pagpanghatsing kung doon natin gina-take kanunay nga lagundi. Sa research, nagipahitabo, siyempre sa mga researchers sa University of the Philippines, Manila, ilang gi-expound na ang lagundi makatabang sa pag-address sa ubo nga caused by mild to moderate acute bronchitis and bronchospasm or muscle tightness sa mga tao nga adunay asthma, adunay chronic bronchitis, uguban pang obstructive airway diseases. Dako kay ikahatag nga katabang sa ato ang panlawas, labi na sa ato ang pag-ubo or kana mga hubakon diha, di ba? Ang atong ginatawag og lagundi. Og ang lagundi makuha gyapon nato kay usa na sa mga nagkadaiya nga mga ingredients nga giusa sa atong kapsula mo nang utuman nata everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang iyong lingkod,
2: Lady Batu.
6: Nagyang salamat sa pagpaabot, siyempre ka makabuhay, sa pagpadayon mismo sa ato ang tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
6: buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Bator, gihatod ka na ito, syempre, o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre, ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Kunya mo wagtang sa mga nagkadaiya nga mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na syempre sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lang nato na para kung ikaw, adult gani, usang ato sa duha ka kapsula ka na imong tumaron. Everyday ka makabuhay, uban sa inadlaw nga tubig, inadlaw ha, or warm water, dili bugnaw. 30 minutes sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, so mas daghano na ito ang dosage. Mamahimo na ng duha, gato sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Unya inadlaw nga tubig hapon na pag-aimnon or warm water. Again, dili bugnaw. Kana imong buhaton sa dili ka pamukhaon, pero pwede ra sad nga after ka mukhaon, paabuton sa nimo ang 1 hour gikan ka mukhaon, una kang muinom. Ganon. Sama na kog sa uban pa, muinom na kita, imo na tong perfect nga ka-partner everyday atong imnon tumaron ang EXL Makabuhay Plus Capsule and ang atong kape nga all-in-one kay naa na gid ang bonggang-bonggang nga mga ingredients, giusa lang da 17 ka mga ingredients sa man sa sulti ako sa unahan ng bongga usap ang dinatawag nato og EXL Coffee Mix 17 in 1. Ganon.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kaganihan na bati na nato ang kinatibuk ang chapter 11 sa revelation ni Candy. Wa pa mi end dito ang yung story. Hibaw na bugo sa buhaton. Paminawon gihapon nato ang sumpay sa ang revelation sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. In the meantime, karon atong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 11 sa iyang kasaysayan. But before ana, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang ngumiti, wag nating kalilimutan ang bongga, dako ka nagkatabang nga positibo nga mahatag sa ito pang ado-adlo nga pagkinabuhi, bisag pagdaga mga problema o suliran ang budas sa magnato. God bless us. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat mo sa imong kaagi. Wa pa matapos pag-feature sa tanan. Inanayon lamang nato, no, ang mga katuyuan nga makuha nato ang mga pagtulunan sa matagyugto sa imong sugilanon ng bongga. Pero kung basaya nato ang chapter 11, off na, red flag na gid kaayo pud nako, doble-doble, no? Nga kung tubayan nato, mag-isip ka man lang, kana maghunahuna ka man lang dawaton ba nako udili. Nananay something kay kanang tawo nga naka plano nga dawaton or gihunahuna nimo nga dawaton pagbalik, minyo naman. Bisa pag mayong kag una siyang naging akin mo ana imong dialog. Pero kay di man ikay gipakaslan. Mibalik lagi tuod murag ikay winner. Pero at the end of the day, ikaw ang loser. Kay kumutubay ka ana, minyo man na. Bisa pag nagbulag sila dili ikay rason sa ila pa nagbulag, the fact nga na minyo na sa lain ang lalaki, ang tao nga imong dawaton kay nagmahay ay off na gyud. Pero at the end of the day, ikaw gihapon ang kung basa na to ang chapter 11 ha. Ikaw gihapon ang magdesisyon para sa imong kaugalingon kay ikaw may mupuyuan na, no? Imuha man ang tulubagon puhon ang mga consequences sa imong pag-aatubangon. Pero sa mga kamakabuhay nato nga naminaw ron, nga doon na iyon ini nga matang sa relasyon, sitwasyon, scenario, nga kanang nibalik ang inyong mga ex, pero ang itong nibalik na ex na minyo na slain, niya, mahal paghihapon ninyo, dili igong rason or hibugaton ang inyong gifeel nga gugma para ato nga tao, para inyong dawaton. Nga moingon mo nga, di man ako yung nakaingon nga nagbulag sila sa ang asawa. Dili may ako nakaingon, di man ako ang nakaungka, di man ako ang ana. The fact nga naminyo lagi, ikaw gihapon na mutubag o mamahimong kabit. Kabit gihapon ka. Bisag dili pa ikay rason sa pagkaguba silang kaminyoon, kabit gihapon ka. Ganon. Unya, ganahan da ita. Nga nasakita na ganito sa una. Mangita pag itaglaing sakit karon kay marag wata matagbaw. Gusto gig kang maantimano sa matagrelasyon ng imong pagasadlan. Diba? Eh, may kamakabuhay, no, atong sumpayan ug sundan ang sumpay sa revelasyon sa kaagi sa atong sender. Revelasyon niya kaagi pa ni Candy sa sunod niya episode sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL!

0: Atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay!
0: Ligang salamat sa pagpaminaw, hi, sa mga taga Digo City, Davao del Sur, and kay Ariel Jose. Ayan, maraming salamat. Yan Lee, hi, sa Pinoon family, maraming salamat po sa pagpaminaw. And Dexter, oo, and kina Michael, Baswela Noncha family, maraming salamat din. Kay Kit Leo, salamat. Barlaan and Hinobiagon family, salamat. Kay Orly Licomes, salamat sa pagpaminaw sa ug ang mga taga Tagum City, Davao del Norte, labi na ang mga taga asa ganita pita ni ha sa Makasero. Ayan. Ha? Oo, Tagum City, Davao del Norte. Hi daw kay Papa Isoy, kay Uncle Utek, kay Uncle Bobong, kay Kuya Ronald, kay Jesse, and kay Bibi Arding. And congratulations once again kay ano, Pam Dimia. Kay titsiranga na ang lola mo. Magtudlo na siyang kaayuhan. Mga pagtulunan sa kinabuhi. O sa uban pang subject. O teacher na, congratulations. Certified na yun na anay lisensya. Si Pam Dimia. Ganon. Unta mo tubo na. Charas lang. Hi din kay Glenn and kay Mafi. Salamat sa pagpaminaw. And si Tads. Kusama na si Tads. Ulitaw na si Tads. Nanimako na. Nanimako na. Niyan na kamakabuhay yung ato ang espesyal nga mensahe karon. Matod pa, nagtindog ako sa pultahan o nagtuktok. Kun may makadungog sa akong tingog o muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang bahay o makigsaw kaniya o mukaon siya, uban ka na ako. Kanang espesyal namin sa itong mabasa sa Gipadayag 3, versikulo 20. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7,
4: this is Heart FM. Heart FM time. It is now 107.

0: Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sab kanatong tanan mahikala na nasab kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Kinilang yapon ninyong higala si Kuya Arn, inyong ikauban karong takna, ano? Kauban niyo karon sa paghatag na usab ug laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si James. Na lumlupyo kini sa Zamboanga del Norte. Kumusta James? Ubigan salamat James no sa imong paghatag og higayon nga di nagka heart to heart pinagi sa pagtawag nimo sa cellphone. Nalang gani ato kini natubag. Og salamat kayo James no og usa lang kini nga nakahatag suporta sa atong programa sa matag adlaw nga aluna kita ay mahatag nga atong ipabati nga to sa atong mga mahilig nga tigpaminaw sa atong programa. Usbon ko James, salamat kayo. Ug kumusta ang taga Zamboanga del Norte? Sa tanan mga kalungsuran, salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Taman sa naminaw. Okay, manghinaot ko sa tanan mga lugar nga naabot sa atong programa, ana nagpabilin nga nagsalig sa atong mga produkto. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Napabamo ni Ana. Nagpabilin pa mo sa pagpangapi ni Ana, no? O manghinaot ko nga imintin lang yun ninyo padayon mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. O dayon kung mamintin yun ninyo mga higala, labi na katong mga bago pa nga naginahinay sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ay mo katingala nga mudaghan ang iyong ihi. Kung nagitawag siya ang cleansing effect mahigala sa higayon nga maminti na ni muna, matingala ka nga daghan na kang inihian. Pasabot mahigala nga daghan na kay nataban nga hugaw o gikansulod sa imong lawas nga gipagawas pinagi sa imong pag-ihi. Tungod kay agiminti na ni mo ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa pagpangapi. Pag-usab, regular na imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw. Importante man gud mga higala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag adlaw. Dili pwede nga maglatang kita sa kaadlaw, duha kaadlaw, una na sab kita makapagawas no sa hugaw nato. Kay makadaot ka na mga higala sa atong tinae, magkabukol-bukol, madugay, hantun magkasamad-samad, mahimong colon cancer. Dapat nga ato nang ipagawas kay hugaw naman na siya. Ug dayon, maangko na po nato ang taas-taas nga hinanok na pagkatulog mga higala. Sa kantidad lang nga 4 pesos, no? 4 pesos mga higala. Kaya nga no, tagtunga lang sa kutsara ang inyong timplahon. Mauna siya nga 4 pesos lang ang kantidad ni Ana. Makasave yung ka mga higala. Unya sa higayon nga, musulay mo ni Ana sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ikumplinto gyud ang pangalan sa pagsulti sa taga-parmasya. Ingnon lang ninyo nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ato na gituyo kay namanggoy mga coffee corn sa mga parmasya. Di ba sin malipat ang mga taga-parmasya inyong gusto katuling atong Coffee Corn Gold. Ikumplinto gyud Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Matunol nila ang katong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga pouch nga may pagka-silver din ay tatak 200 grams. Kay naman po tayo gagmay nga 110 grams. Mao nang pinakadako na to, 200 grams. Makita niyo may picture sa mais, malunggay, mangustin, ug tasa nga na itimpla nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. No? Makita niyo ang tatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, og pure organic. Pure organic mahigala, wala siya chemicals nga sagol. Pwede kayo mga pi ang mga naaig ipangbati sa lawas bisan pag mga high blood, diabetes, pwede kayo niya na. O pwede kasab ka na sa bata mo na para sa tibuok pamilya. Gawa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita yung Coffee Corn Gold, napod kita yung Coffee Corn Purple. Gitawag ni siya Plus It Herbs, no? Sa walo niya ka mga sangkap nga naadiha. Muna gitawag siya Plus It Herbs, pero Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon yapon siya. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo. Kaya ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Ug dayon usab malunggay na si malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Napod siya'y guyabano mahigala na makatabang sa digestive health o makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nasab siya ang palaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Napagit siya'y dugang asagol nga spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan nga manormal ang blood pressure sa mga hypertensive. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas no sa matag adlaw o maangko nimong hinanok sa pagkatulog sa matag gabi mahigala no sa taas-taas na nga oras. Kada adlaw coffee corn purple tistingin ninyo gyud no. Pero ayaw ninyo himuag sili mahigala nga pagpugas sili muhalang bayadayon. Ang atong mga kape mahigala gikan sa atong coffee corn purple, coffee corn gold, mudagan pa ni duha ka adlaw, tulo ka adlaw, basta maintindihan ninyo sa pagpangapi mahigala. Pero kung gusto niyo ipikto dayon, pero lahi ang ipikto nini. Diyate usa ka Turbo Max coffee. Lahi ang ipikto ani kay enerhiya ang ithatag diha kanimo. Energy mahigala sa tibuok adlaw maangko nimo na. Pero kung first time kanini mo inom, tunga lang sa sasya ang imong imnon ha. Kini atong Turbo Max coffee do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Ug napod siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Dugang pagin mahigala na siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy ilado kini sa mga bodybuilding sports og usab exercise recovery og stress management. Ug napod siya reginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Matong gingon ako nga makahatag siya og energy sa tibok adlaw. Ang reginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit siya dugang sagol mahigala nga Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga madam, mga ma'am, no, sulay ninyo atong Turbo Max coffee. Okay, dili malikayan mahigala sa matag adlaw kita nagnaningkamot sa pagtrabaho, may mga singot nga daghan kayo manggawa sa atong laos labi na construction, mag-uuma, o ana bisan pag naka sa opisina. Dili malikayan nga manakit atong kalawasan, maglabad atong ulo, no? Kinahanglan ta og haplas nga makatabang sa tuwa makaproteksyon para tuloy-tuloy sa matag adlaw atong trabaho. Dili ta magka-absent-absent tungod lang sa panuhot, pamaol mahigala, no? Kana atong Orion Herbal Liniment Oil, ubay-ubay na nga mga higala na to nga natabangan ni ini. No, lindot ka na siya. Kung gusto ka magpamassage, adto ka sa mga masahista, magdala ka na ng Orion mo ipagamit ni mo. Nindot kayo na sa mga panuhot, labi na yung mga bata, mga bikil sa ilang lawas, kana mapiang ang mga bata. Pagdala mong Orion, may pa haplas sa manghihilot ngayong adtuan. O pwede po ni sa mga katul-katul sa palit ni atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Mga allergies, no? Mga buni, mga pangagod, o labi na usab sa kaning gitawag na to nga almoranas, nga mitukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal. Taplakiro na gapas, pero butang isang Orion ang gapas, una ni mo butangan ang imong lubhot sa gapas nga nay Orion. Mga bukol mahigala, taplakiro na gapas nga binutangan niya pong Orion. Imintin, og ayaw gud, pasagdi na imong bukol. Nalabi na kung hingaon tag mga karnib sa kung sa itong makaon, muna ampay sa bukol. Maglala na siya, magdako na siya mahigala, huwag diha na magkaproblema din kita. Makatabang atong Orion, nga taplakan mo siya gapas nga binutangan o Orion. O kini po mga matagtiki mahigala, na kay matagtiki diha, pwede kayo atong Orion ni ana. Butangan mo gapas gyapon o Orion, na itaplak dito sa imong matagtiki. Then sa mga balakubak, o kaspa sa ulo, o kuto, o lusa, o kunyaman, sa mga bata nga taga-subo, bisan pag mga teenager. Aplasira na ang buhok nila, lukpahan to malukop, putsa din sa usa ka oras ng silupin. Matanggal na ang mga kuto pag human sa usa ka oras. kuha ang silupin, tanggal na ginahinay ng mga puto o glusa o kuyamad. Nga na itong orayon mahigala, dagan siya ikatabang sa external nga part. O labaw sa tanan, protektado sa tanga dili kita maduulan sa lamok dinggi, kay delikadong lamok dinggi. Kung sa higayon nga makapanghaplas ka niya na, automatic na nga protektado ka sa lamok mahigala nga dili maduul sa imo. Bisan pag mga langaw, mga insekto. Mga buntis ha, mag-atiman mo paghaplas sa atong orayon mga buntis. Oh, ayaw mo kabala ka kay wala ka na yung chemicals o dili halang. Pwede kay ka na sa mga bata. Mo nagingon ako, pwede sa tibuok pamilya kay walay halang. Pwede sa bata o sa mga buntis. Kay dili na siya madaot yung baby nga nasa inyong tiyan o sa bakan. O dili po madaot yung panit mahigala. Mo na itong Orion Herbal Liniment Oil. Puno sa herbal, no? O lapod kita'y kaming atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, 25 na din ikatuig usab nga nasulayan na sa mga tao. Pero karon nawala siya, amaw na atong ipaningkamutan nga may balik para masulayan sab ninyo. Pero bisan pag dili pa ninyo ni mapalit sa mga parmasya, ako lang una ipahibalo sa inyo kung unsay naasa iya ha. Sige lang, maabot lang higayon nga mapalit rin ninyo na sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar. Kini atong Supremo Herbal Oil doon na kiniepektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak ug kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Matabangan usab ang mga panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Og malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran og batio na nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok dinggi niini kung makapanghaplas ka tungod sa samuyaw. Sa atong orayon tungod sa citronella, mo na dili ganahan mo duol ang mga insekto labi na ang mga lamok dinggi. Diri sa atong Supremo Herbal Oil, samuyaw ang sagol ni ini, dili mo duol ang mga lamok. Busa, kung panghaplas lang ang kikinahanglan ninyo, Supremo Herbal Oil ang masaligan usab. Sa gayon nga makapalit na mo ni ini. Okay, my guys, tambay lang una. Aduna pa ko yung mga product pa nga akong ishare o niya, no? Pang bata, hantod sa mga tigolang. Manghinaot ko nga inyong paminaon sa para makapili-pili mo kung asa mo mahiyang ana, no? Okay, ato nang sugdan sa paghatag og kinabuhi ang mong kaagi sa usa ka lalaki nga si James. James, anya imong kaagi?
1: Doctor Love!
0: Mahigala, bisan gusto natong makuha, pero gidili pagyud sa tadhana. Usay wala kita'y mahimo, kundili maghulat ug magtuo. Ikaw higala, unsa ka kalig-on? Nga naay mga pagsulay sa imong kinabuhi nga ilabay diha kanimo. Mao kini ang kaagi sa atong sinder karon nga si James. Para masabtan ninyo, akong tagano kinabuhi. Ato sa ihatag kaniya ay ang ipangayong awit.

0: Này, này, James, bantu ako na.
1: Oy, James, kapamahaw na ka?
0: Nangapilan ko tay. Magdali ko.
1: Basin makuan ko sa ang trabaho.
0: Kinangan, mga alas 7 ni Jato na may dito sa trabaho kaya na pa'y meeting sa mong manager. Nahala, sige anak, layo-layo para patuhin mong trabahoan. Sige-sige, nakikwarta niya.
1: Oh, dyan ako'y 20 pesos na, may nalang pag-snack, palit ako glupak, nga paborito na ako dito sa gawa sa mong itrabahoan.
0: Nahala, sige-sige anak.
1: Mag-amping ka, James. Ya, mga manghod ni mo, tuwa na, niskwila na. Tuwa na, nag-una na guys ako ka, nagdali po, gahadlok malit sa eskwilahan.
0: Nahala, sige anak.
1: Oh, nay.

0: Saan yung oras? Malit maghapon na yun eh. Alis akin na, mumpara ko. Anong, dinir ako nung? Pilang ay pamasahin nung?
1: 35.
0: Matay! 20 naman akong kwarta na ako. Anong, pwede ako sa utang ko ng 15, no? 20 na rin kwarta na ako.
1: Nanong wala magkadaan magsulti.
0: Kanay nyo ba, sinalbahis minarunong na inyo ha? Kaya na kong 15 rin ipamasahe. Say 15. Pagtarong lagun mo kung mupara mong sakyanan, sakto ba inyong pamiliti?

0: nautang na ako. Kalimti na kadto. Yatod na ka, ma'am. Nagagagdala ka iba. Naibag panibo niya. Mapuldir. Amin ang puldir na mi. Asi salamat ha. Tabangan ta ka. Kitabangan po ko ni ma. Ma'am, ako to si James.
1: Shirley ang pangalan ako.
0: Kasi mo anira ko diri sa imong itrabahoan ugma, ma'am, ha? Sherlyn, para magbayad ko sa akong kulang.
1: Ay, pasakti na to. Ako lang itong tabang sa imong kay murag nasuko na itong driver. Hibalo na ka, mahalang gasolina niya, tapos kulang pamasahe sa mga pasahero. Di mahiblad gina sila.
0: Lagi nakasabot ko. Nakasala na hinon ko na, may gani na ka, ma'am. Pero katong uban pasahero, nagtulala lagi. Sugot na sila nga ikasukan ko sa driver.
1: Sige lang. Ana magina, magtimingan nga naay mo tabang sa imo ha. Malay na ako. Kung ako'y nahitabuan na to, basi ni ko po nang makatabang.
0: Sa bagay san. O sige, Ma'am Sherlyn. Nag-apply mo kong trabaho, good. Nakinalan, mitingon pa mi.
1: Ah, nag-apply kag trabaho?
0: Oo. Kuan na gud, ma'am, kining tegra gud, dili gud ingon na irang gud, para sa imo ka supervisor ka.
1: Di importante nga naay trabaho.
0: Sa bagay san, may nalang makatabang sa pamilya.
1: Pabilyado na ka?
0: Mga ginikanan o ako maigsoon.
1: Sige James. Masin malit na ka.
0: Mga gani kayo na pamimiting ma. Mitingon pa ang mga bagong nga nag-apply.
1: Sige.
0: Bubalik rin ko dito. Basi makalaan ko dito. Ugma, maghatod ko sa akong kulang.
1: Pasag din ako, tukot. Pasag din na to.

tanda bitaw ka na ako, James, kung tama naman ang kwarta ni mo. Tanawa, wa pa kay na-snack. Ingon pa, palit mo glupak, wa magkulang ganis pamasahin ni mo. Sampay, nagut man ka dito. Sige lang, tay. Importante na dawat ko sa akong trabaho. Kano sa man ka magsugod, anak? Sugod na rin ko kanina. Unya, sabay mo gihimo nga. Nang hulam sa ako sa akong kauban sa nasuod-suod na akong lalaki, 50 para lang makauli ko. Ingnan na ako makasweldo ko, bayaran na ako. Ay, bayari ka to, anak. Ah, nakamaligya akong talong. Bayari to, basta mo ato na kaugma. Pati to imong utang nga 15 nga gitapal sa babae. Kalalaki ni mong tao, anak niya, tapos babae pa'y nagtapal sa imo, ha? Timingan lang, siya ang nakatabang sa ko, ha? Kaya ko ba, nagtulala, ra? Isamting kasok ako sa driver. Ibatin ako kaulang. Ay, otro gani, kumplituhan ang lakaw ni mo, kumplituhan ang kwarta ni mo. Sige lang tayo sunod. Lamin na mga kasweldo na ko. Di na magpakapos. Na, dali na mo, kay manihapunta.

0: May yung buntag, ma'am. May buntag, Sam. Ma'am na si Ma'am Sherlyn. Oh, na, sulod. Igun sa kaniya.
1: Oh, wala. Ang kaila lang ni ma'am, higala lang mi.
0: Di ba kaniya uyam?
1: Oh, dili. Kaila lang ni ma'am.
0: Naunta ko ituwi sa iyo, ma'am. Nalang ko ihatag. Ah, sige, kadali lang.
1: Di lang ko maghulat, ma'am. Maula ko musulod sa opisina.
0: Ah, sige. Di ka lang, lingkod lang din, ha. At doon saan ako, ha?
1: Salamat, ma'am, ha.
0: Oh! Uy! Ay, ikaw itong kagahapon, no?
1: Oo, Sherlyn.
0: Tingnan taka nga ay na itong 15. Uy, pastila ni mo.
1: Hindi, nito, nagdala kong ibayad.
0: Ayaw na, di hanak ka na. Duwang-dugang na lang ni mo na pamasahin ni mo.
1: Sherlyn, naku, ihatag sa'yo mo, ha? Masingganahan ka, ane.
0: Oh, unsa ka na?
1: Masingganahan ka na ni Biko, ma'am, ba? O niya, di ko arugdahon. Humot kayo ni siya, aglami kayo ni kanon. Para isnak ni mo.
0: Nga nung nagdala-dala pa mong kanina, nagasto-gasto pa ka?
1: Dili, akong nanay, dito sa mo, ah, ato niya sa eskwilahan, maninigay.

0: daog biko, usay kalibre nga puto, nga binotalog kinugay. Bisan unsa na lang, mamaligya po siya kanilang mga sudaan para paniyod to sa mga tao.
1: Ah, maubay mo, binuhati sa nanay ni mo.
0: Oh, Ma'am Shirling.
1: Ah, salamat kaya niya, tilawan ako.
0: O, ganahan ka niya na.
1: Oh, orag, lami ito, lami nag naisup din saan eh.
0: Ay, kung bahala, Ma'am, kung yung si Paris ni mo na, basta lami na siya.
1: Ah, salamat kayo, ha?
0: Oh, basta na mahimo si nanay nga bisan unsa na lang. Nga pang snack, nagaanta ka din eh. Kung okay na si Ma'am, muanhi ko.
1: Ay, ikaw. Salamat kayo.
0: Sige, Ma'am, adus ako. Ang 15.
1: Ayaw na. Sige ra, okay ra. Di lang na sa imo, parang dugang-dugang kung nakay kinanglan o pamasahe ba nimo.
0: Sige, Ma'am.
2: Kabukutan niya. Bili siya matapobre. Kanindot, no? Og makauyaw kaging ana. Kalindot na lang.

0: raso man nimo na anak katong nagdala kag sa tong adlaw, biko. Ya pagkasunod nagdala na pud ka og biko ra gihapon. Karon puto na sad. Na ako dalan tay katong nagtabang sa ko sa Family TV taw tay nga nagkulang og 15.
1: Mao ba? Nang kaulaw pud nga mukhaon ba rinini nga taas man katong ranggutong bayhan na.
0: Ganahan man usya nay. Mao na nga
1: dala na po na ko si aning puto nga kaning na ay bukayo niya na ay kinugay sa ibabaw. Alam eh, ginihino ni anak, basta ako'y mauloto, halin ginihin sa mga eskwilahan, bisan asan ako ni Baligas, palingke. Halin ginihin kadiganan, labi nag-init pa. Mauni, dadan ako ni, mintra si init pa na eh. Anala, sige. O, ako nang bayaran na eh, para, ay, bayad-bayad pa para manggihapon. Magsweldo ka, tagaan na manggihapon ko ni mo. Sine, salamat ani na eh. Pasingganahan si Sherlyn ani.
0: Ah, sige, sige anak. Sige na, ito na kay oras na o. Oh.

James, mura mag una ka mula diri sa tong trabahoan mo. Hapit yung ka dito sa atbang, oh. Karoon na opisina din, ha? Na ako'y amiga niya, may. Dala na kong sa'y photo, biko. Ganahan man siya. Nga karoon, hapit na po ka. Okay, gihapit na ako ang photo para pang snack niya. Sige na siya katawa. Permiti pa salamat. Ganahan kong tanaw sa'yo, bay. Ay! Murag, naibog na galing ka na bayhana, bay. Kana laging Sherlyn pangalan niya, nga gwapa. O, supervisor niya. O, lagi. Dagay nagsait-sait ang nga lalaki, bay. Labi na diri pare sa to, ah. Sos. Mukha na yun silang gwapa kuno na bayhana. Pero, igingnan ako. Igo na lang mo stand-out. Wala mo yung pag-asa niya kay mga libura mo. Igingnan ako, bay. Mau ba, bay? Para sa ito, wala ba higayon sa pagpanguyab sa babaeng pares kang Sherlyn? O, depende sa kursunada. Pero, sa ato mang goodbye, murawag di kay tamatsa na sila, ha? Mga dagko magunagrado, good mo nang nahimong baysor, kay salika naman sa ilang opisina, di kita nga mga sulugoon na din sa atong manager, ha? Wag kita mahimo diya. Pero depende sa kursunada. Sa man, plano kang manguyab, ana? Amigoon, saan akong maayo, bay? Para may lahan ako kung pwede bagyo ko. Murag nagyo kay plano na nga babae ba? Pasin makalusot na, bay. Tistingan na ako.

0: James, Mike, nakapit ka din sa opisina. Natuwi-tuyo sa imo, ha?
1: Ah, unsa ka na, Ma'am Sherlyn?
0: Mag-order ko atong biko kay ganahan ko.
1: Ah, nga nung mag-order pa, matagaan ta ka. Biko imo gusto? Tama. Kay mahimo ni Nanay Ugma.
0: Dari ko, Ugma, ha? Ako na bayran.
1: Ayaw na. Ako ni bahala kay Nanay.
0: Nga nung permintin, mag-ikunin mo libre, ha?
1: Malalang, ganahan lang ko nga mo libre sa imo. Labi na kay buutan ka. Di nakatabang tuwid ka sa ko, ha?
0: Jesus, maro tong 15 niya. Kapila na ko dad ini mog poto, ining biko, na tirtirbing yung lamia niya. Di na yung ka magpabayad?
1: Dili na. Ganahan lang ko.
0: Ah, pero kaya nga naman.
1: Ganahan lang ko sa imo kay buutan ka.
0: Ay, tood. Hagaron ta sad ka sa pag pangaon niya sa gawas.
1: Ha?
0: Sweldo na mo onya, mga onta. Ikaw na po akong libre, hon. Kaya sigra man ko libre, hon. Yung muna yung biko o puto. Di, ikaw na po akong libre, hon. Mga onta, ha, manihapon ta sa gawas.
1: Oh, sige.
0: Grabe, kalipay ni mo lagi.
1: Di, well, lipay lang ko. Ngayon mo kong hagaron.
0: Kamu, pa may sweldo?
1: Abisa din sweldo, kulangon ra. Nanay, pag sweldo na ako. Tikangkang ling kamot ni nanay. Asar ko niyang bahin.
0: O, anak magin na. Sige niya, money ka dire. Dira ko sa opisina maghulat sa imo, ha. Manuktok lang ka.
1: O, sige, Sherlyn.

0: Duta diri nga kananan oy.
1: Dili tay mga unlag may ilang niloto diri. Ikaw rin mapili sa imong gusto kanon ha.
0: Ah, oh sige Sirlin. First time na ko diri sulod ba?
1: Katulad akong balik diri. Ikaw pat na karon.
0: Mao ba?
1: Ganaan ko diri kay medyo bugnaw. Nyala may ilang mga pagkaon. Medyo lang na yung pagkamahal. Pero kontento ka.
0: Oh, sige. Ma'am Sherlyn, na ako'y pangunta na sa'yo, mahal.
1: Pwede ba? Ay, nalang pag ma'am sa kwa, Sherlyn na lang.
0: Ah, sige. Gusto niyo mo?
1: Oh! Sige na, kaon na.
0: Samtang mga unta, pwede manguta na. Naba kay uyab, Sherlyn?
1: Ako? Wala pa.
0: Murang gahi ko patuhon ba kay sa imong kagwapa, buutan, si Arway, lalaki ng uyab sa imo ha?
1: Naagod pero wala pa ko ganahe. Labi na kay katong focus-focus akong pa-eskwila. Huwag dayon. Nakatrabaho. Di mo rag wala sa ako ang huna-huna na. Focus na sa focus akong trabaho.
0: Oh. So, dili ko mabala ka kung masinmakitan ka sa imong uyab.
1: Ano mabala ka man ka? Kawa magigoy uyab.
0: Di man good. Masinog na kay uyab. Gilimod lang ni mo niya makitan ta. Unya dako pa sa ko ah. Masin makulatahan ko.
1: Ayaw ka adlok. Wala oy. Wala. Ayaw ka mo rin yan ah. Sina ka on ah.
0: Pwede makahatod sa inyo ha?
1: Sure, ganun diligod. Para makatod ka sa mumbalay.
0: Ah, ah sige, pero sunod na. Kay wala kay ko makapurma ron.
1: Kinahanglan pa ba magpurma-purma?
0: Kinahanglan kay gwapa ra ba akong nakauban? Amin mo, wa ko kay balob na ako'y kauban ngayong ani, para sa imo ha.
1: Anaray mong kaugalingon nga makauban kag pare sa ko ah. Kay napod ko'y mga kauban nga ka-office na ako. Nga grabe ka sexy.
0: O nakita man ko, Sherlyn, pero mas gwapa gyud ka sa ila ha.
1: Wow ha, imo ra ko gilog-ulogan niya na tungod kay kilibrita ka. Lagi. Sige na, kaon na.

0: Tawagan ako si Sherlyn. Total, suod na kay kami. Pwede na siguro kung makasulti sa akong gibati kaniya. Nagtuo na ganing uban na akong kauman sa trabaho nga. Uyab na mi ni Sherlyn. Kay pila na kay gayon nga mag-uban-uban mi. Pero kahit lagi ko makasulti, mura o ga na ako'y pag-asa na ni Sherlyn. Ay sabi, mutanaw ko na ako sasamin sa akong naong. Sa bagay di saan kay ikutan to pangit ni pong kugwapo. Tama-tama lang. Murang mapukog aktor tanahon. Napukoy porma-porma sam. Tawagan ako Sherlyn, manguyab ko. Balang sa cellphone. Mainin sa cellphone. Kay para masuko siya, igor ako sa ngaakan. Kay basin nasa personal ako sultian siya. Basin pa ko masagpaan. Basin yung pagtagat sa ko amigo lang yun. Pero testingan ako. Tawagan ako.
1: James?
0: Oh, Sherlyn? Kumusta? Mayong gabi eh.
1: May gabi isad. Nakatawag lagi ka.
0: Wiling nga lagi. Kuan ba? Busy ka?
1: Dili man. Magtanaw rog TV. Ikan pa minan ni hapon. Tanaw-tanaw ko sa TV, relax sa gamay.
0: Nanto ko isulti sa imo ha.
1: Unsa ka na?
0: Kuan.
1: Unsa ah?
0: Kuan kining Sherlyn. Sorry kaya, pasensya kayo kung masin wrong timing ko o baka dili ko pwede musulti nini sa imo ha.
1: Time pa kay nga noon, sarili ka na.
0: Sherlyn, pwede manguyab ko sa imo ha.
1: James?
0: Manguyab ko sa imo ha.
1: James, nakasahid ka sa imong gisulti ka ron? O baka muro nag-gara-gara ka lang?
0: Dugay na kinin akong giplano. Pero kahit lang yung kumakasulti sa mga tungkol sa akong kaulaw, lamin ako mag-uban kita.
1: Anong wala kinin mo gisulti sa ako sa personal?
0: Ha? Kwan?
1: Kanunin na kita mag-uban-uban, mga on sa gawas, mga snack. Nga kita lang duha, nga pwede naman tani mo isulti. Anong tiri sa cellphone?
0: Kwan? Base na masuko ka? Dilidain ko niyo masagpaan. May nang sa cellphone, dili ka na ako makita nga masuko ka.
1: Nga no, masuko man ko. Kung dili ko gusto mo, malibad ay ko.
0: Sa bagay, son. Walang nanabot sa kong una-una. Ibati o kabala ka ba sinog malain ka masagpaan ba ko ni Mug? Imo kong kasabaan.
1: Nagsulti lang ka sa imong gibati. Ganong masuko man ko, nga pwede man kong balibad o dili ko gusto.
0: Balibaran ba ko ni Ma?
1: Kung gusto nada ka, Ugma, magsulti tas personal.
0: Salamat kayo, sige. Sige.
1: Oo.

0: murag daghan man tao diri.
1: Amang itatag lugar. O, di hara tao.
0: Lagi po'y magagagi.
1: Gusto ba nimo ka ng mingaw yung kayo? Pabukid ta.
0: Ah, dili.
1: Ang saka itong isultin mo kagabi
0: eh. Oh, kuhay. Maugod to, manguyab ko sa inyo ha. Nga nung imituto ka?
1: Itutokan talaga maayo. Kung matinudanan ba yung kang pagkatao. Oh, nakita na ko sa'yo mamata, James. Buotan ka.
0: Sherlyn, kung sa'yo mo nakita sa ko, amor ka na. Wala na ikaw saban.
1: Ah, sige. Sulayan ako sa pagpanguyabog sama ka ni mo.
0: Ah, usugtong ko ni mo.
1: Di ba may gusto ni mo?
0: Oo.
1: Isugtan ta ka.
0: Okay lang sa'yo mo ha. Ako misulay lang yun ko. Nang usunada lang yun ko kung pwede ba manguyam sa usa ka babae nga parehas ni mo.
1: Kung tinod na yung gibati address ako ah. Unsa may naasa ko ah. Nga wala sa'yo mo ha. Para sa atong posisyon. Unsa may daotan ni Ana. Daghan ni nagkadayon. Nga, ang asawa rin nagbuhi sa bana, pero ang bana, mo ay nahimong babae, nga naas balay.
0: Pero maning kamot sab ko, buhon kung kita magaling magkadayon.
1: Seryo ka nga magkadayon kita?
0: Dilita ka binuangan, dilita ka pasakitan. Ampingan ta ka.
1: Manay kanahan ako sa usa ka lalaki. Nga manguyab, nga, ay lagkalain ha, nga ubos lang sa akong trabaho. Para mantigugin mo pangka sa babae nga labaw pa sa'yo og trabaho.
0: Dili lang sa'yo nga na. Dili ka naman akong gi-apas. Nahigugma ko sa'yo mong pagka-ikaw. Ampingan ta ka. Wala akong magbase sa'yo mong trabaho.
1: Sa bagay, Sad. O, sige. Kita na.
0: Daan pa ginako. Ingon pa sa akong kauban. Kawalay kumos pagsulay. Importante nga makasulti ka sa imong gibati sa usa ka babae.
1: Og mahay pa ilata ka sa akong maginikanan. Ha? Sultian na ako sila nga nanak ko'y gikarelasyon. Nga buotan. Og kundili og masunod nga mga adlaw. Basta ipailata ka sa ilaha.
0: Salamat kayo.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Wua, Adapitan City, sa Langon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Mabod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay. Gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, na magdala pang cellphone, araw magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, mo na siya. Human sa pila ka semana nga nakras ka sa motor?
4: Natulo na ron.
3: Tulo ka semana. Mao na perting ugahan na.
4: Ayon na, ayon na.
3: Oh, ayon na. Unsa gyud tambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion. Okay, so mo na yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very so, effective.
3: Very effective.
4: Retso, kauga ang mga pangos. Wa na mo.
3: Tanaw ko isa, no?
4: Kaisa.
3: Grabe. Dagang pangos. So, mao na yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para ito sa mga testimony, mahiga na labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa inyong mga anak.
5: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko na ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayong
0: epekto
5: ang
0: Nerviplex,
5: ako na
0: dyan
5: siyang
0: i-maintain
5: sa akong mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo, ihikaw sa inyong mga elementary, mga anak ninyo. Dako kayo nagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya o brain memory vitamins, makatabang ang mualirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mupaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Pakita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og bitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin na po kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok, sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang nga muubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crusoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crusoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. Matabangan mo sa Mega Crusoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Crusoft Gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod sa iyong pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Mega Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
6: Naunsa ka diha, James? Grabe naman pagpagwapo ni mo diha, James. Nay, ulit tao mang inyong anak. May nalangsan nga magpapurma-purma po ko.
7: Ay, murag karon pa man. Mika, kita ko sa'yo mga grabe magbalik-balik ni mo sa samin. Labi na sa atong aparador nga ni samin. Grabe tara magtakilin. Masiplatan ta ka.
6: Bitaw, nay, nay. Nakauyab ko. Nakauyab ka. Katong si Erlene ba? Nga dalan akong puto og biko. Giuyab ni mo nga supervisor maghakad to.
7: Kakurso na dagod ni mo, James.
6: Ay, gisulayan lang na ako, tay, pero isugot ko niya. Basin masakitan lang ka ni anak. Bahala na. Pasakayan akong gidawat. Huwag kami na, tay. Nay. Nga, mao ni nagpaporma ko kay. Ipailad ako sa iyong pamilya, sa iyong mga ginikanan.
7: Matubang ka.
6: Listen po, tay. Matubang ko. Magpakita ko sa mga ginikanan para may balaan ako kung sa'y tanaw nila sa kuwaon sa'y kasulti nila. Kung sa'y pangutana nila, di akong tubangon. Sa dilingon nga atik-atik na pagkatubag. Usulti ko sa tinood kung mangutana sila kung sa akong background o sa akong asa akong mga ginikanan. Wala na itong kapubrihon ako isulti. Para may balaan ako, tay, nay. Kung unsa po nila kasulti sa ko akong pwede ba ko sila.

0: dali James sulod. Nahibalo na sila ni Mama Papa nga. Now ikaw ba niya akong uyab?
1: Okay na ka?
0: Unsan pa kay balon nimo, di ka matubang sila.
1: Oh, sige.
0: Ma, pa, pamin ako.
1: Ah.
0: Andam ng panihapon.
1: Sir, ma'am, mayong gabi sa inyo ha.
0: Mauna si James, ma, pa. Akong uyab.
1: Dali mo diri, dito sa lamisa magsulti-sulti. Matod pa ni Sherlyn, doon daw imong gitrabahoan.
0: Oo, sir.
1: Halos atbang ra sa ilang opisina. Unsa'y posisyon nimo?
0: Kuha lang, sir.
1: Tawag ra gyapon sa sulugoon, sir, sa among gitrabahoan. Tiglang gyapon, sir.
0: Kanam sugo-sugoon. Wala ba kay ingon pa ikaw mo'y leader sa inyong trabaho o baka supervisor?
1: Dili, ma'am. Tigra gyapon, ma'am. Tigtuman sa mga isugo sa nakalabaw sa amo, ah.
0: Wa ba day ka nakatapos pag-eskwela?
1: Wala, ma'am. Di na makaya sa maginikanan kung mag-college pa ko.
0: Unsa trabaho sa imong maginikanan? Ako, ma, ang iyang nanay, mamaligyang mga pagkaon, mga sudan, sa mga balay-balay, ug dayon sa eskwelahan, mga maligyang mga bikog poto. Lami kayo lang ba, bikog poto, ma?
1: Sige, manihapon na kita. Kao na mo, kao na. James, kao James.
2: Sir, salamat kay sir.

0: Ang tsaka yung nauna sa imong mga magpapa, Charlene.
1: Wala pa ako kay Balo. Importante nga na ibalo na sila. Oh,
0: nabalaka ko.
1: Nabalaka ka nga unsa?
0: Nabalaka ko ba sinog? Wala sila mo angay diri kana ko.
1: Basag tira ko na God. Importante kitang duha. Jumpingan ni mo akong gugma. Og higugma akong tasad ka.
0: Mas nindot mang ito og welcome ko sa imong mga ginikanan. Para okay kaya itong relasyon.
1: O silabot sa itong mga ginikanan nga kita man mag-uban kung makasinaptanay na kita. Plano nga magbinyo, di ikaw lang sila mo suporta.
0: Pero mas nindot kung labi nang malipayon sila nga nakaila ko nila. Mura man taong mabatig ka, ulaw.
1: James, nahigugma ba ka diri sa ko, ah?
0: Oo, natural. Kinsa ko dili mo tinulugugma niya kanima. Kabuang lagi sa lalaki.
1: O naraman din na di ilaban ni mo. Kung magdili ako mag-inikanan sa imo, ha? Di, paningkamuti nga kita mag-uban yun.
0: Pero nagdepende rin hapon na sa imo, ha? Kung dili ka magpagapos sa imo mag-inikanan kung dili sila ganahan sa ko, ha? Wala ko'y mahimo kung kapuson kanila. Dagay paagi nga, dili lang kita makapadayon sa atong panganloy nga mag-minyot, ha? Magkadayon.
1: Ay, sa pag-unaw na ni Ana, masagdi lang sila. Kaya ko rin mo yun sa pagpasabot sa ilahan.

Mabala ka masamta na ini. Muro nakita yung ako nga wala makangay mga ginikanan. Isirlindri ka na ako. Human kumusulti nga, tiglang ko sa mong trabahoan. Murag nakita na matapobre sila. Nyadili ko angay silang anak. Mubati masam tagkaluyan ini. Dili baka ko anay masakitan. Simba ko lang unta. Dili na ko makaya kung mawala si Charlene o magkabulag kami. Tungod lang sa pagbabag sa iyong mga ginikanan.

0: Nay, unsay mong lutuon karon nay?
1: Ay, biko nga ikuan sa dahon gyapon.
0: Nay, pwede magdala ko nay?
1: Ay oo, sige pagdala.
0: Ako ra bayra nay ha, pagsweldo nay.
1: Astila nimo, berminti maka magbayad gyud kay muhatag makasako. Ah. Dan alam po nimo si Sherlyn.
0: Oo nay. Kay paborito ni niya. Mga tulo na kadlaw nga wala ko makadala sa iya ha.
1: Wala masad ko kaluto-luto, good sudan manggod akong ginaluto. Pero karon magluto ko pang-snack.
0: O nay, tagay ko na niya.
1: Sige, ako rin sudang tapirwer.

0: Ma'am? Oh, si Sherlyn mong pangita? Oh, ma'am? Naba siya?
1: Wala siya karon. Ah, kagahapon sa hapon, nag-file siya mag-resign.
0: Oh, resign? O kagahapon? Kaya gano'ng mag-resign siya, ma'am?
1: Ah, nalang ko na'y nag-offer sa iyo og trabaho nga siguro medyo dako-dako ang sweldo. Ana magin ni diri sa mo murag uban nag experience lang hantud madungagan ang kabalo. Pao na kung nanay mag offer sa mo og taas nga sweldo, natural dili ta kapugong.
0: Ha, asa ka siya mag apply?
1: Wala ko kay balo.
0: Sa ato pa dili to siya mo ani karon.
1: Mura.
0: Oh, sige ma'am. Mo na lang ko sa ilaha. Antun sana ko sa ilaha.
1: Time pa. Kamu na ba ni Sherlyn? Uyab na ba mo?
0: Ah, oo.
1: Manto na halos ka na daw diri yung kamuhapit. Oh, sige, sige. Antuan siya sa ilaha.

Ayo. Ayo. Kinsa na? Si James. Nay. Ay. Asa sila ni Sherlyn? Ay. Kakanina pa. Nakalarga uban sa iyong papa o mama dito, Sibo. Sibo? Oo. Ay. Silingan laman, minarang mong balay diya sa atbang. Ako lang sige pambantay din sa ilang balay kay... Siguro bulan pa kato sila dito kay si Sherlyn na i-apply nga trabaho dito. Oh. On, nay, oh. Dawatan na lang ni. Wala naman kasi sila diri. Oo, kaganina pa nang adlawon to sila sakay sa barko. Pasibo to sila. Dito ganito sila sa dipolog na nakayan. Ah, sige na eh, ato sa ako. Dawatan lang na imo na lang nini para matani kang Sherlyn. Ayon sa mangkin eh. Biko na nai. Rana lang sige, salamat ani ha. Maglod ko. Tawagan ako si Sherlyn. Usipot pa sa buti yan, wala siya magsulti diri ka na ako. Pasitib na kayo nga diliganan niya mga ginikanan sa ako ha. Basin gituyo sa mga ginikanan na mapapalayo si Sherlyn. Pero matod pa ni Sherlyn dapat ilaban niya ang among gugma. Pero ganong inganin eh. Nagpalayo siya nga wala man ang hinumagsulti diri ka na ako, bisa na lang pag-chat na lang. Maglod ko, tawagan ako siya.

Mura ko giblock niya. Iyang number ang itawagan, di na po makontak. Asa mangiingon ni mo, Sherlyn nga? Ilaban ni mo atong gugma. Ha?

Wala rin ako siya makontak. Pila na kaadlaw. Pasabot bangan, naglikay na siya sa kuha. Sherlyn, magkita pa unta ta. Bisan nga anir ako, pero tinudanay ko nga nagmahal ka nimo. Magkita rin kaya punta. Balag dili ka na ka na akong ako lang masultihan ta ka. Sa akong gibati kung sa kasakit imong gihimo. Ganong wala ka maning kamot, bisan pag-chat na lang sa ko ha. Mahal na ka, Sherlyn. Pero nga nung imo kong ihibuhat na loong sama niya ini nga, nagpalayo ka na lang pinakalit. Bisa na lang ta kung imo kong ipaasa nga mabalik ra ka, magpaabot ko. Pero...

Nagtuogo ko yan nga paagi ka to sa mga ginikanan. Ngay papalayo si Sherlyn diri kan ako. Positibo nga, wala sila ganahay sa ako ang background. Kung unsay naasa ko at. Ginahinay na ako sa pagdawat ng kamatuoran ko yan, pero mibatig pagigugugma ni Sherlyn so kan ni Antuhantod karan. Wala akong magbatunog laing babaeng akong higugmaon para mawala lang si Sherlyn. Kaya nag-asa pa ko na magkita pa kami pagbalik. Bahalag aduna na siya ilain nga gusto siya maginikanan. Magkita lang kami o ako siya masultihan nga nag-asa pa ko nga magpadayon pa mong relasyon. Pero kumudili na siya, wala ko'y mahimap. Ang ako lang magkita mi para makaingon siya nga tinud-an gid akong gugma kaniya. Nga bisan ingani ko kapobre, pero matinud-anon kami nga mubati og gugma. Sherlyn, kung asa ka man karan, okay lang sa ko ha. Nakasabot ko nga nung ipapalayo ka sa imong mga ginikanan, gikandiri ka na ako. Kung makakita ka na maglain nga pabor sa imong maginikanan, wala ka na isa pa yan. Importante magmalipayon mong tanan. Bahala lang ako ang masakitan. Kuya Ern, dagan salamat sa paghatag niyo mong kinabuhi sa kong kaagi. Dire lang ko tama na imong magtatampong.

Dugan salamat, James, sa mga kaagi, no? Ngayon mong gishare dire sa to, ah. Sige lang, James. Ay lang kay down imong kaugalingon. Paningkamot lang. Himo ang makaayo sa imo, ha? Ng mga plano. Para sa ikon na magkita mo pag-usap ni Sherlyn, makaingon siya nga, tapat yung kaniya. Kung magkita mo, isultin mo nga nagpabilin paghihapon imong gugma sa iya, ha? Bisan pag nana siya ilain. Kasabot ko sa imong butpasabot, pwede na imo himoon. Mahalag di naging mo magdayon para maamguhan po ni Sherlyn nga bisan mga pobre kita. Nangya po yung mga lalaki nga pobre nga maantigigun nga mutuman sa ilang mga saan. Ay nga na James, no? Okay. Salamat po sa tanan na itong mga listeners. Bisan asang napita karon nga na kamati. Uban sa itong sinder nga si James nga lumulupyo kini sa Zamboanga del Norte. Kumusta inyong kabayan niya si James? Asa man ka sa Zamboanga del Norte, James, no? Di gumusulti si James kay pasin maulaw siya. Ikaw raman siguro na ibalo sa imong kaagi. Ano ikaulaw man mo kung asa inyong lugar. Okay, ilang kalinti mga higala, no? Ang pinaka-the best, pinaka-importante sa inyo atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape na manggaling inyong kinahanglan, mga higala, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O baka min pinapon nyo kada adlaw atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon gihapon. O sa atong Turbo Max Coffee, ang pangpanugang o energy, kauban ninyo sa inyong mga pagpaningkamot, no? Sa inyong mga trabaho, nga maayo inyong performance, makatabang atong Turbo Max Coffee. Basta first time pa ninyo, tunga lang sa sachet para ma-studyohan ninyo, no? Kung kulang ba, pwede ba hot doon yung usaka siya una mo trabaho. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. O sa atong Kaminga Supremo Herbal Oil. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. No, mga inahan, panggain yung mga anak, pinagis, pagmintin, pagpatumar sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina. O sa atong Nerviplex AE, Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Kaduhal, kung nawala ang ganas pagkaon sa 13 anyos, pwede mo take sa atong Nerviplex AA, Appetite Enhancer Capsule, hantod sa mga tigulang ng mga edad. O, labinosab no sa atong B40 Capsule, ang atong B40 para sa mga naay nerves neuropathy. Mga murag na imanusok-tusok sa inyong tiil, murag na imangusi, nga kalit na lang kamuikging, o sa magbinhol ng inyong kamot o ang tiil, na imanusok-tusok. Maalibyuhan na matambalan sa atong B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. Sa atong Mega Care Soft Gel Capsule, nga dagang health problem ang itikar. No? Nadagan siya ka problema sa lawas nga iyang matabangan nga sa likway diha sa inyo, ha? Ang makaproteksyon po na itong Mega Care Soft Gel Capsule. O ang luminosab sa atong Fairbite Capsule, para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa kondisyon sa trabaho, gamay nga trabaho, daling kapo yun. O labinosab na maglipong-lipong, luspad tanaon, dry ang ilang lawas tanaon. Ayun na, pasag din ninyo, no? Mag-Fairbite Capsule. Nindot niya nga food supplement, kaya nga, no? Dili ka makalasa og taya. Og dahil usab, dili maghilab imong tiyan o maghapdos. O pwede kayo ni sa mga bagong nanganak na mga inahan din, ha? Mag-Fairbite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw sa itong programa o ba ninyong higalas kuyar ng inyong Dr. Love. Ningon, bye-bye o God bless kanatong tara.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan ato. Welcome na po sa itong programa Karong Adlaw. Welcome ang tanan na ginaot na ato sa mayang panglawas. Kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup. And of course, kauban na ito kanunay nga itong pinalanggang doktora nga si Doktora Choi Bantilante.
2: Yes, Ma'am Buttercup, no? Maayong adlaw o sa atong mga listeners, no? Thank you kaayo sa mga inyo ang gihatag nga time para duyugan me. Ayun, ayaw mo kahadlok or kauwaw nga mag-message, no? Kay haro na po may mabasa, no? O makatabang po may sa inyong ipamati, diha.
1: Yes, tinuod yung dok, no? Kay lisod kayo, gula na tayong mabasa, no? Sa atong hotline. O din na po sa imo ang Facebook, magunsa na lang itong programa,
2: Dok. Magkanta na lang ni Ma'am. Ikaw yung pakatahon ako yun. Bagyabag ko.
1: Magkanta na lang tagkuan. Sa to, Dok, hawak mo ang beat. Okay, mga higala, no? Thank you kaayo sa inyong pagsubaybay kanunay sa itong programa. O sa tenan na itong mga avid nga listener, no? Na ating mga nanay, tatay, mga ati o kuya. O ginsa pa na din ha, thank you kaayo ninyong tanan. Kung asa na abot ang ato ang programa din sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, unsa pa Dok? Davao de Oro,
2: Davao Oriental, Davao del Sur naman siguro.
1: Yes, Dok.
2: And then Dris, Sambonga del Norte,
1: of
2: Sambonga
1: course.
2: Sibugay, Cotabato, Bukidnon,
1: Agusan
2: Sur, Agusan Norte. Norte.
1: Okay, yes. Apil pa ganit Dok ang Lanao, no? Ang Lanao del Sur. So di na sa talakugon Dok, no, sa Agusan del Sur daghan ta mga pharmacist din nga nagakuha sa tong products.
2: Ba?
1: No?
2: So at least daghan tag mga kuan di ana mga
1: produkto nato Dok.
2: Users.
1: Yeah. Labi na gi sa tong mga coffee corn, sa tong Haplus nga Orion, tapos sa tong vitamins nga Mega Care, tapos ato ang B Forte, no? Apil pa gid ang Nerviplex syrup ug uban pa din ha Dok katong parang vitamins sa chicky things.
2: Yeah, so sa nagproblema asa sila makapalit or walay kuanda na silang area, pwede ra gyud sila mag-message sa hotline ma'am, no? 0909-304-8924, no? 0909-304-8924 kung naamoy mga question regarding asa mapalit, tagpila more or less ang price, or naamoy question sa product nga availability dana sa atong hotline, no? Kay makatubag ana si Buttercup or ang mga agents.
1: Okay, salamat kayo na, Doktora, no? So, mo start na din tagbasa, Dok. Excited kung mabasa sa imong Facebook na nag-message, no?
2: Sige.
1: Sa Dok Choi. Oh, nari, pa-shoutout dahil ni Dok, no? Kanang buhay naman na ito nga message, no? Sa imong Dok Choi nga page. Ngayon siya dari si Ma'am Marie Chris. Ngayon siya, hello po, Ma'am. Hello po, pa-shoutout ni Ma'am Delia Moreno nga naglingkod everyday nga nagapaminaw sa inyo nga programa.
2: Oh, hi, Ma'am Delia.
1: Yes.
2: I hope nakadungog na kaani nga gigreet ka namo, especially karong adlaw.
1: Greetings coming from Ma'am Marie Chris og diri sa atong kotong programa, Doktor, no?
2: So akong ma-advise yun sa mga anak, no? Sa mga kuan. Manausahay kung naakoy product sa ato, ako pong tagana kong papa. Haron patilaw na to ba? O tagana to gift ato ang parents, no? Not just for ourselves, para pareha sa atong elderly, pareha ano yung gi-shout out yun niya, no? So, nagyud may mga, kasagaran yun ako mga patient mo, anha diha, it's either mga naisakit, diabetic, high blood, or kuan, ang uban na kasagaran po elderly, no? So, muna sila ay naanad, pamina o gradyo, kanamay naana, nga, kanang, interested na about sa ilang health, kanina ka nang ipamati, no? So, nindot yun na siya, birthday ninyo, no? Tagaan ninyo og atong mga products inyo ang e-birthday gift. Oh, di ba, Ma'am?
1: No, salamat kay Dr. Choi. Diri na po tamo basa sa ato ang nag-message. Sa imo agi pong Facebook sa Dr. Choi, ngayon siya. Grabe jud kay ni maka-message ni si Sir Irvin, no? Nana po siya sa diha, may ganda siya, nakaka-in-love daw, Dok, no?
2: Ah.
1: Oh, karo na po, Dok. Insha, good afternoon, beautiful Dok Choi and pretty Ma'am Buttercup. I'm so happy, oh, yeah, hearing you both, Dok and Ma'am. Kaya gusto ko sana na may live kayo kay Minsan, wala ako sa Zanorte. Aha, wow. Wala siya dali sa kuan. Taga-Dipolog din siya. Ingon siya, minsan sa Iloilo City ako at mamimiss ko ang pretty at beautiful na nagbibigay ng advice yan kung pwede lang.
2: Okay, kaya isod kay live, kay sir, no? Ma'am, kay mga listeners, isod kay live, kay agi sa kabisi, so mag-take time yun ni Ma'am Buttercup nga magkatakdo ang among schedule, no?
1: Uh-huh.
2: So, mo na nga scheduling yun yung pag-recording na mo, no?
1: Okay.
2: Mo na nga. Though every day napaminaw ninyo ni siya, pero ang pag-record na mo, sahay by batches na mo recording. Para ko na nang magsalida, kung mga telenovela nga, gi-record na daan, then every day ipasalida, inaana, no?
1: Mm-hmm.
2: Kay, unless wala milaing trabaho, mora dyan na among work, nga, naami sa television nga mo dyan ay time na mo, no, nga among main work, no, pero kani kay side hustle naman niya to, ma'am, no. And then sa kabisi syempre opportunity na gyapon ni nga makatabang through advices inana, no. Usahay kung naay mga nanginahanglan jud og mga check up, no. So na ako sa DepagMed tapad sa Neco nga office diri sa Dipolog City every Wednesday and Saturday morning. No, mo na ako ang clinic. Amo ang number is 0910-755-9686. So, if ever lang ma-admit, pwede ra po ko maka-admit sa mga hospitals diri sa Dipolog except lang sa Sanorte, no? So pwede ko sa mga private o sa government nga Corazon Hospital, pwede ko diha maka-admit, no? Pwede nila ma-request nga ako ilang doktor,
1: yes,
2: no? Pero kaning inani, ma'am, is ginakuan lang yun na to, ginatipok na to, ginabay batch na to, no? And then, ginapa-play lang na to sa radio station. Muna nga, daghan tang radio station nga na-playhan, no? And then, kana, nindot yun ta ang live, sir, kung naalang siguro yung mag-swildo na mo, nga di namin kinahanglan mo work og lain.
1: Pero dok, no? Na pa siya paapas to ka, wala na pa siya postscript to ka. Good afternoon, Dok Choi and Ma'am Buttercup. Na siya gi-post, nga palihog ko na siya explain about ani kay take ni siya last year. Murag, yaan ni siyang na-picture dyan, Dok, o. Yaan ni, kani, ma-explain dyan mo, Dok, lang tawag na palihog, Dok, o. Yaan man ang test result. Unsa na siya, nga test sa. Oh, paki-explain daw, Dok.
2: So, may date, ani, sir?
1: Na, last year pa man daw na.
2: Dapat akong advice mo, karong tuiga or at least this month, no?
1: Aha. Uh-huh.
2: So, yung sugar, medyo taas. Yung ang cholesterol, dili raman kaayo, no? So, ako, ideally, sa ako mga pasyente, every 3 months you go, the most na lang every 6 months sila mabalik na ako. Nga controlled kay ilang mga sugar, cholesterol, o blood pressure, no? Ideally, every 3 months yun na, kaya nag-monitor, mangod po ko sa mga kidney o liver nila, kaya nagod sila yung mga maintenance, no? And then, usually, kung maapta nag 6 months or even 1 year, lahi na kayang kausaba. Like, example, kani sister, kung magpa-test siya, basin na anay, dako kayong changes. Basin, isamot nagkataas ang sugar or isamot nagkataas ang cholesterol.
1: Ay, abig ni ubos.
2: Okay, usahay, manggod, inigpa-test na to. Uy, hala, nisa ka, di ay, so mag-control ka.
1: Mm-hmm.
2: So, muna nga, nindot ka, yun, every 3 months, every 6 months.
1: Naagid siya.
2: Pero padayon sa pag-inom sa mga tambal, yung mga maintenance, imong supplement, like mong B40, imong mega care, padayon yun na siya. Imong mga maintenance, pang high blood, pang cholesterol, or pangatambal mo sa heart, no? Luwi kaya ng ubang pasyente nga, naabdag isa o duha, or nagi ko'y pasyente bago lang nga. Unom siya katuig ni undang siyang tambal. So, pag-check niya karon kay naghangak na, nidako na yung tiya, nang hupong na siya, no?
1: Okay.
2: So, pag pa-x-ray, dako na kay yung heart, murag na times 3 na kadako ang yung heart. So, luwi bitaw kayo. Kana bitaw complacency, kanang kumpiyansa ra ba, no? In Bisaya, kumpiyansa ra kayo. Or ang uban nagdaginot pero dili saktong pagdaginot kay ang tendency ana is aside nga mo suffer ka physically mas daghan nakatambal mas gastos, no? Unlike sa uban nga nagcontrol gyud sila, always sila naginom, so mas gastos mangod ma'am ang complication. Example, well, kung nag-maintain kasi mong pang high blood, gina daily check yun na nimo ang imong blood pressure ba or every 3 months, every 6 months, nag-follow-up check-up ka sa mong doktor, nag-laboratory ka. So, pila na ka years, 10, 15 years, nga wala d'yo yung mag-develop ng complications sa imo. Once mga nanay ma-develop ng complications,

0: diabetes, cholesterol na apod.
1: Okay. So, regular gina siya nga. Ilang ginainom, no? Aside sa maintenance ninyo, regular po mo mag-inom sa inyong vitamins. Ana, nandiyo, dili gid i-miss.
0: Muna nang ininkamot, di apod siguro ang gobyerno, no? Ang Department of Health, no? So, depende mag ina siya leadership, no? Kung kinsay ato ang president or kinsay secretary of health na to, no? Pero siguro, kay na-plaster naman to sa una pa nga mga president, sa mga previous nga mga presidents, nga naana tayo mga universal health care, no? During the time ni Duterte na mahan man to siya. No, so nanatoy man ka plano na daan for health, no? Apila ning consulta package nga karon giusob lang nila ang alan na himo lag yakap, pero it's consulta package gyapon na siya. And then ang layo nin jud ana is at least ang mga maintenance medications maapil jud dito. Ang very common nga mga maintenance medication maapil dito nga mga avail sa mga tao. So ang kulang na lang karon nga dapat mapunduhan, mabudgetan. No? Kaya nakalatag naman ang program.
1: Ma-budgeto.
0: So, budgeting na lang ang kinahanglan. And then, kana, usahay, mahutdan. Usahay, maningkamot na lang po ta. Muna may nga naman, Dok, okay ra ba matukos sa generics? Okay ra. Basta, imo ang i-monitor, kuha ba nagkasaka imong blood pressure, reliable ra ba po nang imo ang ipalitan, ana. Ang source, ana, quality ra ba gyapon maski pagbarato ano ba
1: nagidok, no? So thank you kay doktora, no? Dirita sa ato ang lain nga nag-message, Dok. Dire gyapon si Mang Dok Choi na ingon siya, "Hi Dok Choi and Buttercup, pwede ba ninyo i-picture ang vitamins para sa bata?
0: Picture, ma'am.
1: Aron kung magpalit ko, ipakita na nako." So salamat kayo. May bitaw, Dok, mas may magutong makakita ka sa picture.
0: Yeah.
1: Kaya sayo mo kung makadungugta na yung nerve reflex. Butang pag-pronounce, bitaw, malibog ka, no? So mas may doon na i-picture.
0: So ang hitsura na niya, orange or yellow, nga na ay bata nga nagdagan.
1: Okay, no? Sa picture na ito, Dok.
0: Sure ko ang kuning anak nga si Mia nagdagan-dagan. Ngunit kusog kayo mo dagan.
1: Muna ito yung model sa nudari picture. Kaya pero din yung murag
0: like,
1: paano mo ni siya.
0: Lagi, basing ka sir, yung model ang anak.
1: Mahal-mahal lang yung TF, ana, Dok. Din lang sa tamantiner sa kanang cartooning. Okay, so picture na ito ni Ma'am, ha? Ma'am ni Alpertasio, picture na mo isin sa imua para maka-vitamins ang imuang baby sa atong nerve reflex nga syrup, no? Sige. Thank you so much. Dari na po ta sa ato ang lain gihapon nga nag-message. Ingon dari si Sir Robin. Ingon siya, "Hello Dok Choi. Ask lang ko, Dok. Na ako'y bukol sa left side sa ako ang hawak, Dok. Gikan ako na-admit na drain og nana 600 plus na na sa may nanaadok, no? Tapos karon ni balik man ang bukol, Dok. Unsay angay na kong imnon ug buhaton?" Oh, Robin ni siya from Dipolog. Bukol sa left side, pero dili ni siya ingong nana, dili, Dok, no? Na gikan na daw siya na admit na drain og naanay 600 plus nga nana. Nana jud ay siya, Dok. Pos, no?
0: Pos or zero sanguineous. Kasi zeros lang.
1: Okay.
0: Mas maayo siguro, sir, ideally mabalik yung ka sa doktor nimo, no? Kay wala man tayo mainom nga tambal para pawala ana, unless infection na siya, antibiotic yun imong imnon, no? So kinahanglan gyapon ka magpa-check up og doktor har maresetahan ka, no? Kay kinahanglan pa manggod na siya og reseta, no? Di makakapalit ana sa pharmacy, no? Siguro simbako-sambako lang, no? Usahay kanang naatay madrain, like example sa TB, no? Usahay ang TB manggod dili manggod na siya sa lungs ra. Usahay mo abot na siya sa kidneys, usahay mo abot na siya sa liver, no? So usahay gani na siya dapit sa imong liog, no? Kanang sa mga lymph nodes or mga lusay-lusay, no? So usahay maka-drain po na sila mga fluid diana uban ana na isagol dugo ang uban na isagol pas, no? So siguro mobalik yun siya sa doktor nga nag-manage niya sa una, no? Kung hindi siya ganahan or gusto siya second opinion, pwede man siya mag second opinion, no? Siguro mobalik siya sa surgeon, no? Pero kami in respeto bitaw sa previous nga nagtrabaho sa iya ang aspiration or katong draining sa iyang pleural fluid man siguro na or diri sa abdominal or diri sa flank nga discharges. So siya gihapon, no? Kumayong ka sa kilid.
1: Kilid.
0: So, sa kilid.

0: vocals sa left side sa iyang hawak sa kidney gyud.
1: So murag sa kidney or base na ilain nga sa abdomen niya nga side gihapon no sa mga tinai ana nga part no. So mas better gyud siguro nga mabalik sa iyang doktor no. Ako na kuanan nga murag inana nga discharge sa una is kanang liver abscess no. Say nate gitawag og abscess nga liver abscess. So diri po na siya sa kilid nga part or dako man gud imong liver, at least more than half of your abdomen ang span sa imong liver no. So nate kanang gitawag og kanang amoebic abscess agi sa amoebiasis nga nakatago sa liver nimo nya murag dito siya nagpuyo nag-infect nga eventually mag-pass discharges dito no. So very common na siya in terms of abdominal abscess ang kanang amoebic abscess or liver abscess na siya kay usually sa liver na siya magpundo no. So balik sa imong doktor sir ma'am para ma-ultrasound na balik no kung unsa ba na fluid ba gyud na siya or bukol na gyud na siya nga mass or tumor ana ba.
0: Salamat kay Dok no sa imong advice ni Sir Robin.
1: So basin kinahanglan na siya ultrasound or CT scan of the whole abdomen.
0: So karon Dok, kay taga dipologram na siya, pwede po siya makikita ani mo Dok no?
1: Or direct pwede, na lang siya. Pwede siya mo direct siguro sa gastro or katong akong ingon is sa doktor sa niyadaan.
0: Balik okay. Siya. Kay taga dipologram na siya. Okay, sa nga doktor niya ang nagkuan.
1: Sa una.
0: Sa una, okay. So, mga advice si Dr. Ani mo, Sir Robin. Thank you so much, tanan, ng mga nagpadala sa ilang mga messages. Dari sa atong hotline o dari po sa ato ang Facebook sa account ni Dr. Choi. Thank you kaninyong tanan. Labi na ni-join mo sa atong programa. No, dayon. Hanto na po ta sa sunod na episode. Hinaot nga na agihapon ka mo. Magapamati ka na to, no? Para makapadala sa inyo mga messages, sa inyo mga problema, and then sa mga kato mga pictures, like sige pagpadala nila Dok, no? Nga mga results sa ilang laboratories, no? Para sa atong nainangayo og picture para vitamins sa ilang baby. O kuban pa nga mga request, i-message lang ninyo guys, ha? Thank you so much. Og sa ngalan ni Kuya Franz, kini ang iyong higala nga si Buttercup nga always magpahinumdom. Prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
1: Yes, og kani si Doc Choi nangayingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:39. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: Ito po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Kagendi Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 3 minuto bago mag-alas 3 ng hapon. Thank God sa magandang weather. Ang daming dapat ipagpasalamat. Ako din, malaki ang pasalamat ko sa inyo for joining me all throughout the program. Dagang salamat. And tomorrow will be another day, another moment with you. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga para sa Music from the Heart. At huwag kalilimutan ang weekday afternoon show natin ng Dear Heart. Abangan bukas ha, yung mga fans, hindi lang fans, mga gusto manood ng concert ng O Caraga. Alam nyo naman, basta may concert, di ba? Patayin sa pagpaminaw because you know, surprise ha. Huwag dapat paminaw sa queue. Yun lang yung tip ko. Alam nyo na yan, oi. Tickets will be given away starting tomorrow. That's why you better be ready for that. And yeah, you better be ready as well because Harvey Stone, siya na po susunod, taking over para sa Heart Afternoon Drive. Spread love and virus and be kind in all days and in always. Yes, please. Manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. George out, say bye.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: May bagong mamumuno sa Police sa Regional Office 10 o PRO 10 matapos italaga si Police Brigadier General Augusto Babagay Jr. bilang bagong Regional Director ng Tanggapan. Papalitan ni Babagay si Police Brigadier General Aaron Mandia na kasalukuyang nagsisilbing Acting Regional Director ng PRO 10. Bahagi na ito ng pagtatalaga sa mga pagbabagong isinasagawa sa pamunuan ng Philippine National Police. Sa kanyang bagong tungkulin, inaasahan tututukan ni Babagay ang pagpapatupad ng mga programa at operasyon ng PRO 10 para sa pagpapanatili ng seguridad ang kapayapaan sa mga lalawigan at lungsod ng Northern Mindanao. Sa ngayon, hinihintay pa ang karagdagang detalye hinggil sa kanyang formal na pag-upo bilang bagong Regional Director. Ito po, Sinel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
1: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
0: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
1: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, kaya madala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
0: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
1: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
0: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

3:29 ang oras natin, sweethearts. And time track brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. And also brought to us by Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magandang hapon once again. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, Monday afternoon ngayon. Nako, malapit na magtapos yung araw natin, ha. Parang napakabilis naman ng holiday. Anyway, we still have few more hours left. Diba? Sulitin na natin. Ano mo yung mga merienda natin ngayon? Magandang hapon sa iyo. Higop-higop lang ng kape. Nako, ang sarap naman yan. Nako, diba? Pwede pa share. Yung mga kumakain ngayon dyan ng binignit. Kasing init ng panahon. Sarap naman, diba? Shoutout din sa mga nag-memerienda natin dyan po sa... Of course, yung painitan section natin dyan sa may Kogon. At dito rin sa may Carmen Market. Magandang hapon po sa inyong lahat, ha. At saka, eto na, batiin na natin, ha. Happy listening kay Sir Afro Nuwayan. Of course, kay Marifel. Eto si Marifel. Ang sarap ng pagkain niya, yung snacks niya.

0: And Threads Tailoring. Hi kay Sir Dindo De La Rita. Happy, happy listening. And of course, mga kasamahan niyang mga sastre dyan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Anyway, oras natin, 3:31 po ng hapon. Para po sa inyong mga pabate, 0917-1579-927 at 0961-892-4927. Ay, bukas pa pala tayo mamimigay ng ticket ha. Muli, bukas. Para po sa ating concert. Ngayon na pong Linggo, Okaraga. Kaya kita-kits tayo ha. Yung mga sweethearts natin na gustong manood. Ako, all you've got to do is makinig lang. Tumawag at manalo ng libreng tickets. Dito lang yan sa Heart FM 92.7. Alright? Anyway, meron pa palang batiin ko ha. Yung ating mga Orozco minibus ha. Oh, happy, happy listening sa kanyang mga kauban. That's coming from Roxanne Rebajado. Alright? 32 minutes after 3. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang rancho ng heart ko. Heart.
1: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life. Sa EXL laman,
2: magabuhay. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:45 ang oras natin, sweethearts. And that was Tyla with Chanel. And that song was brought to us by Pay Online, Zacto Payment, Secure Checkouts with GCash Pay Online. Mayor Miles, mayong hapon sa imo. Ayaw nagbalins laing stasyon. Happy, happy listening po sa inyo ha, sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan. Lola Amy, mayong hapon. And of course, the rest of the BBQ family. Oh, di ba? Happy, happy listening sa inyo ha. Happy, happy listening once again sa ating mga sweethearts, sa lahat ng ating mga sastre dyan sa may screen and threads tailoring. Kay Sir Dindo de la Rita, happy, happy listening po sa inyo ha. And of course, some Pearl Travelers, Garage and Ceramic Coating, kay Sir Ron, and also hi din kay Kenneth, kay Bernard, mayong-mayong hapon sa inyo ha. Josie Fernandez, chooks to go, tumasako. Happy, happy listening po sa inyo. And of course, ang ating sweethearts dyan sa may Regency Ipunan, si Ma'am Rose Baranda. Happy, happy listening ha. Saka sa lahat ng crew ng Shrimp Ellie, happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga nag-enjoy ngayon sa kanilang snacks dyan sa may Bukidnon, Sir Eddie Kinia. Happy, happy listening sa saan ba yan ha? Sa may Noisky Food House. At, oy, maraming salamat Marifel in advance ha. Regards na lang kay Doki, yung mga pretty Doki natin dyan sa kanilang clinic. Infinity Smile ba yun, Marifel, di ba? Tama, happy, happy listening po sa inyo ha. 3:47 ang pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with the music from Lee John. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, pulang po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 4:13 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Final hour na po ng programa nating Heart Afternoon Drive. Anyway, happy listening kay Kuya Noel and also sa kanyang mga kasaman, ha. Kay Mom Emily, happy listening sa inyo, ha. Galing talaga sila ng bakasyon, ha. Diba? At least kapunta sila ng club area. Ang saya-saya naman. Happy listening sa inyo. And of course, ang ating sastre once again, ha. Eto sa may screen and threads. Gapaminaw sa Heart FM. Happy listening po sa inyo, ha. And of course, nakapunta dito kanina si Sir Dindo de la Rita. Happy listening po sa inyo. Joseph Ranara, mayong hapon. Maulan na hapon dyan sa imo. Bundak lang kadali, Joseph. Wala na dayon, ha. And also, hi din kay Mommy Elaine Gales, Barangay 17, Burgos del Pilar. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Consolacion. Shout out po sa inyong lahat. And of course, yung mga sweethearts natin sa may Puntod at saka dito sa may Makabalan, ha. Mayong hapon po sa inyo, ha. 4:15 na po ang oras natin. Babalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: 93.7.
3: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-appeal, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoon. Oras natin, sweethearts, 30 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Happy, happy listening kay Alma Quizon dyan sa may Villanueva, Misamis Oriental. Happy, happy listening din sa family circle daw. Circle of Life ni Mommy Marilyn, ha? Dyan sa may Carmen. Hi kay Kring Kring, kay Tupper, kay Titon, kay Chini, Cassie and Lucas. And of course, last but not the least, to H&M. Happy, happy listening sa imo, Mami. Ha? Mayong hapon sa imo. Ha? And of course, ang ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan sa may Barangay Kauswagan. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha? Sa may NHA Kauswagan at dito rin sa may Kapisnon. Oh, happy, happy listening kay Miriam Acera. At ang ating sweethearts din dyan sa may Jandorf Baraopol, ha? Si Ma'am Janice Moralde. Araw-araw din yan nakikinig dito.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidun, 4:44 na po ng hapon, oras natin. And anyway, that song was brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No end to stop. Email responsiblegaming@badgore.com. PH. Eto na po ang ating The Prize is Rise Overload. Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner para po sa ating last draw ngayong araw na to, ha. Eto na, ha. Dito tayo tumapad sa mga drivers. Bunot na tayo dito. At ang nabunot natin ay isang taxi driver. Pangalan ng kanyang unit ay A2AIM Taxi. Alright. A2SAM Taxi. Eto, congratulations, ha, kay Tetax Lopez. Tetax Lopez ng A2SAM Taxi. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. At syempre, yung mga winners natin kanina, ha. April Rose Ugat ng Barangay Balulang. Kay Jenna Jane Cristiana Raicites ng Barangay Carmen. Diyan po sa May Ilaya. At saka kay Wayne Bilyona ng Barangay Gusa Mega Heights Phase 2. Congratulations sa inyo, sweethearts. Huwag lang kalimutan magdala po ng inyong ID. Pumunta lang sa aming stasyon. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito ba yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Kerman. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 4:46 na po ng hapon. Ako'y magbabalik pa with the music from over October. Dito pa rin yan sa Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi-mapanghi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumapit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
8: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
7: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
8: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
9: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
7: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
10: We got you!
7: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload. Overload? Tama! Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
12: The best variety of music all day. Heart 92.7.

minutes to go before hitting 5 o'clock. It's bye time for me. Maraming maraming salamat ha sa dalawang oras na pagsasama natin. Bukas ako yung gigising sa inyo. Depende kung sino yung unang gigising sa atin. Bukas ha, 6 to 9 o'clock para sa Heart Morning Drive. Of course, sa hapon naman yung Heart Afternoon Drive natin ha. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Okay na ipangutana mga pininga. Naka-experience ba ka nga nawala na imuhang kalintura, mibalik na ang imuhang gana sa kaon, pero ang imuhang lawas, ang imong lawas medyo kusgan-kusgan na, o niya gunahon na ka mga pininga nga okay na ka. Pero suddenly, panahon nga musturya ka, mukatol imong tutunlan, mag-ubo-ubo ka. Napagihapon ang sagoy-soy sa tong ubo na to. Pagsulod nimo sa bugnaw kay nga kwarto, sakyanan, mukatawa ka, muubo ka. Makasimhot lang ka og mga isog kay nga perfume, muubo ka. Inig kagabi eh, kung mo sulay na kagtulog, musugod na pag-ubo. Then makunahon na tadayon, napa ba ko infection dok? Nga ano magsigi pa man kog ubo dok? Wa naman kog ikalintura. Usa may hinungdan ana mga pinanggam. Usa sa mga hinungdan ana, labi na human niagi kag viral respiratory infections. Ang infection mo improve una. Ibig sabihin, ma-okay na kasi mo infection. Pero ang imuhang mga lining o mga sensory nerves sa imuhang respiratory tract, magpabilin gihapon na siyang iritado o usahay sensitibo. Panahon nga naapang infection, viral infection, respiratory viral infection, ang mga pagpanghubag nakapaapekta na diha sa imuhang ilong, tutunlan, voice box o sa tuwang bronchial airways, kaning breathing tubes nga padulong sa tuwang mga baga. Ang atong immune system mo release na siyang substance nga mutabang pag-away sa infection. Gitawag na sila mga chemical messengers para mo fight sa virus o mo coordinate sa inflammation like prostaglandins, histamine, interferons, cytokines. Useful ning mga kininga mga substance pero makakause sila sa atong lining sa atong ilong, tutunlan, voice box and airways nga mahimong sensitibo. Ang mga blood vessels, mga kaugatan, mas mo-widen. Ang mga tissues na to diha maghubag. Ang mucus production mas mo increase. Ang mga sensory nerves mahimong sayon kaayo nga ma-trigger. So bisan nga wala na kalintura, ni okay na imong kusog, gana na imong kaon, lami na imong tulog, pero ang imong mga lining nga giagian sa mga inflammation aning mga chemical messengers magpabiling sensitibo o irritated. Mao na nga bisag okay na unta ka pero kada storya nimo mag-ubo-ubo paghihapon ka. Wala kay kalintura, gana na imong kaon, ngano mag-ubo-ubo pa ka. Mao na kay unta nga napa ba ko infection dok, kay wala na infection pero irritated na lang. Agi na lang sa giyera ang nahitabo. So ang imuha, more tulog, more insaktong sustansya, likayi ang mga makapatrigger pa sa mga inflammasyon sama sa soft drinks, kulag tulog, stress, more water pinangga, kumahimo sa iyo matulog para nga mas ang mga inflammasyon, mga iritasyon, dali maulian. Speaking of tulog or sleep mga pinangga, panahon ta matulog, labi na ha, calling ni sa mga pasyente, nga mga senior, labi na po sa mga batan-on, labi na sa mga bata pa. Basta mo storya gani ta, unya mag-ubo-ubo pa, bisag wa nagikalintura, bisag abtik na, gana na ang kaon, pero kada storya mo katol gihapon ang tutunlan, but pasabot kailangan gihapon og more pahulay. Labi na sa gabi more sayo nga pagkatulog. Ang pagkatulog, wala na siya nagpasabot nga wala kay gihimo. While matulog ta, ang atuang lawas, grabe gihapon ka, aktibo gihapon na. Unsa nga klase nga pagka-active, ang daghang pagka-repair, pag-ayo, labi na pod ang pag-regulate nga mahimong mabalance ang mga sistema nato sa lawas, ma-organize na siya panahon sa pagkatulog. Pag kulang kag permintig tulog, ang imuha di ay immune system, na i-certain sa imong immune system, overactive, oversensitive, o sa niana kining cytokines, mga small protein messengers na siya, nga ginagamit na siya sa imong immune system. Ang cytokines, mutabang na siya pag-coordinate sa inflammation o sa immune defense. Pwede na siya magiging overactive. Bisag nga okay na ka, mukalit lang kag ubo-ubo, pinaga. Nga naman, sensitive pa mga pinangga ang atuang mga nerve endings diha sa atuang mga tutunlan. Tungod na sa gihimo ni virus, gipahimo niyang over mo react. Mogi na siya sa post-infectious tissue sensitivity, over mo react. So kanang atuang epithelium or kanang mga top layer of cells sa atuang mga tutunlan mga pinangga nga na damage or nagiging siyang sensitive, nagiging mo overreact siya tungod sa gihimo ni virus or bacteria panahon nga nagka-fever ka, ma-repair na siya panahon sa insakto gyud nga tulog mo. Nang it takes time, insakto yung tulog. Kay during sa tong pagtulog, ang atoang lawas mo undergo na siya sa cell regeneration. Mupagawas ang atong lawas og human growth hormone. Og kini nga mga hormone mupaspeed up siya sa protein synthesis og cell division nga maka-rebuild ang imuhang mga damage dito nga mga cells dito sa imong tutunlan nga mohinungdan nga magkatul ang imuhang tutunlan, magstorya ka, muubo ka tungod kay sensitive ang atong mga nerve endings di nga bahina tungod sa niagi nga mga virus or kalintura nimo caused by virus. So during sa pagtulog, insakto nga pagkatulog, kanabi itong pagmata ni mugaan kayo, may nahinay na dito, kung ban gani, paspas makarebuild ang protective tissue barrier diha mga pinaga. Hinumduman na to ha, panahon nga kulang kagtulog, maglisod kagtulog, na dili po ka magdisiplina nga mo insaktog tulog, labi na pagkagabi, ang ato ang central nervous system mahimo siyang hyperreactive. Mauna nga, pag mag-hyperreactive ang ato ang central nervous system, ang ato ang mga nerve diha sa ato ang tutunlan mga pinangga, even mga ginagmay lang nga mga air movement makapakatol na sa iyaha, no? Ang hinungdan kulag tulog. Mabitaw bisan sa ni mo inom og daghan tambal mga supplements pero kulang kag tulog, wala kay disiplina kay sa pagtulog kaayo. Dili ka kabalo mo kwinta sa tulog. Maglisod jud kag ulian binangga. Kadungog mo nang ay tulog na gyud ay kinahanglan nimo. Bisan sa ni mo daghan inom tambal, hala hutoy gihapon. Ay tulog na gyud na. Pahulay na gyud ang imong kinahanglan. O ayan ha.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: It's
2: basta healthy, happy!
0: Mga pinangga, sa mga katulkang tutunlan ha, pwede mo magamit. Pwede ta magamit og mga kalabo nga dahon, oregano leaves. Tungod kay oregano, nana siya'y carvacrol o thymol. Mauna siya mga natural antimicrobial o anti-inflammatory properties nga mutabang sa pagpanam, pagpabanhod sa mga na-irritate na ito ng mga tutunlan. O niya iyang isuppress ang mga kanabitong saguysoy, muhutoy jug ka nga ubo. So pwede nimo usapon ang dahon sa oregano or kalabo. Usapon lang nimo, hugasan taman, usapon nimo. Bahala ginagmay, bahala kusi-kusi lang ang kadaghan. Di gyud kinahanglan or dili necessary nga muhurot jud og isa ka isa bitaw gyud ka dahon or daghanon dahon. Kusi-kusi lang kaon-kaono nimo. Ingkit-ingkito nimo ginagmay. Nya pwede nimo ra siya isabay sa mga kanang lemon, yellow para humot siya kay na daghan pud baya no sa tuang nga murag langtuhan og kalabo. Sabay pud mga pinangga, kailan mo ng mulberry leaves, dahon nga mulberry. rich in flavonoids and antioxidants. Pwede nimo na siya usapon yung dahon, pwede po nimo siya lagaon, sabay nimo siya sa oregano leaves or katong dahon sa kalabo. Tungod kay ang iyang mga dahon mo act na siya as mild astringent. So temporary, makatabang siya sa pagpa, kalma sa mga irritated nga mga mucous membranes sa ato ang mga tutunlan nga mo hinungdan nga magsigig hutoy-hutoy kada storya nato magubo-ubota. Mao ni man pagkaon nga dapat nimo likayan kung nagakatulpa ang imuhang tutunlan. Mga chips, kasi hilig pag mukaon diri mga chips, mga chichirya, mga crackers, even mga gulay ha, mga hilaw nga gulay like carrots, celery, bawal muna yan. Ini nga mga gulay nga sagapsap hilaw, kinahanglan lutuon, pahumukon, importante humok gyud basta na kay katul-katul nga tutunlan. Obserbaran nimo ni kining mga orange, lemon, kamatis, tan-aw nimo gani nga murag mo trigger man ang hutoy pag mukaon kaniini, tangtangasan na siya tungod kay mga high acid na siya nga mga pagkaon, mukos na siya og burning sensation, makapa-irritate na siya mga pininga. So balikon nako to ha, ang katong mulberry o kalabo, makatabang to ha, lagaon to nimo pinangka. Unya ang kalabo, bahala ayat to nimo ilunod pag humanan nimo laga ang dahon sa mulberry nga dahon. Kisa man ka iladrig mulberry pinangka, daghan mo mga tanom di ha, hala paraghanan ninyo na. No? Kaya ang prutas po na, nindot po na siya kaon-kauno na to ang iyang prutas na niya. Bantay po ha, kanang pagmakaon, ito kag bumbay o ahos o niya mo trigger hinoon ang imuhang katul sa tunlan at uasan na siyang i-stop muna ang kanang mga ahos o bumbay. At ito nina-recommend sa uban ng mga lectures nga okay ni siya, makatabang po niya sa mga ubo-ubo. Pero naay mga certain manggod nga mga scenario or mga situation nga makapa-worse po ni siya. Pwede po makapa-irritate sa lining sa tuang mga throat or mga tutunlan na to mga pininga. Gatas, sayan, mga biscuits, mga pagkaon nga, rich kay siya gatas, makapalapot siya ang ganang gatas, no? Mubain mangod siya sa mga laway na to, unya, mas mo feel ta og much thicker, no? Mas mo lapot, so mupa-increase sa irritation sa to ang mga tutunlan. So i-avoid na to mga heavy creams, mga whole milk, mga cheese, ayan ha, bawal ang mga cheese, mga pinangga sa mga nagasagoysoy or nagakatulgi hapon ang mga tutunlan, bawal ang cheese muna. High amounts of refined sugar, makapromote po siya og systemic inflammation o pwede siya makapa-temporary, makapaluya sa tong immune system o din na hinun kaayo maka-fight sa mga labi na kung naapay viral infection, no? So, i-avoid na to ang mga candy, mga pastries, mga heavily sweetened sodas, mga processed junk food. Iwas muna tayo dyan, mga pinangga. Ang pag-inom o nasobrahan po nga init, nga mga tsaa, init nga mga ilimnon, init nga mga tubig, hot teas, kape, nga init kaayo, bantayan po kay makapa thermal, minor thermal burns po na siya. So, mukos po na siya hinoon more sa mga sakit sa tutunlan o pagpanghubag sa tutunlan o niya mupa-irritate gihapon sa tuang mga lining sa tuang mga tutunlan. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede 2-3 capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitunaan tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawi ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa kabasong tubig yun ang imuhang inumon or duha kabasong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas madistribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinanga.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Happy.
4: Kasamang makabuhay, EXL Avenue Nutrisyon Ikaw.
5: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o doon naman pipilara o doon naman gamay ra. Abi nato ang usa katakos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitano mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inig kagabi eh. para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa usa pa gipaabot nimo. Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
0: Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kag BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kag risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Kitang tanan mga pinangga nagkinahanglan o gusto gitag resulta sa itong mga pangandoy. Mga gihuna-huna na to, gusto gitag resulta mga pinangga. Resulta di sa kahimsog sa panglawas, resulta di sa relasyon, resulta sa itong mga pangandoy sa itong mga panginabuhian, mga career na to. Pero kining tanan nga mga resulta, magikan yun na siya sa atong mga huna-huna. Og naay mga hunahuna nga dili healthy mga pinangga. Mao na atong hunahuna, importante nga atong pakaunon na siya intentionally. Dapat kabalo ta unsay isulod sa atong mga hunahuna pod. Kita ang mamili unsa ato ang basahon, unsa ato ang paminawon, unsa atong tan-awon. Hinumduman nato nga daghantang mga butang di nato makontrolar, pero hinumduman pod nato nga naagutay butang nga makontrol pod. Matag adlaw. Mao na ang atong healthy thoughts, ang atong hunahuna kinahanglan naa gitay direction, right direction. Unya pag once manggod, magsugod ang hunahuna, mosunod dayon diha ang pagtinguha, desire. Diha mosugod ang atong hunahuna nga moingon ta nganuman kini, nganuman gyud siya, Ang ato adi ay himsog nga hunahuna, healthy thought. Mahimo siyang ligon, kusgan, kon mukonektado siya sa katuyuan. Naasay purpose mga pinaga. Mutinguha ka, mudesire ka. Pananglitan, gusto ka og himsog nga panglawas, tungod. Naday mga pangatarungan, katuyuan. Nga naman, tungod kay, gusto ko nga dili ko dali kapuyon sa akong trabaho. Makaserve ko, ma-enjoy na akong family. Unya, mas meaningful ang akong kinabuhi kung himsog ko. Nanatay pangatarungan, nanatay tinguha, decision na lang dayon sunod pinangga. Ang atong gusto, ato nang himuon. Ang I want, himuon na natong I will. I want to become healthier. Dapat ingno na nato, today I will do something for my health. Musunod dayon diha ang pagplano na dayon. Human nga naka-decide ka, magplano ka. After breakfast, planohon ni mo nga kinahanglan uy mulakaw kudayon. Dili ko maglingkod-lingkod human og kaon. Dapat na ako'y 15 minutos nga baklay-baklay, gikan ko nag-breakfast. Nganong daghamang gipang diabetes karon, nganong daghamang gipang arthritis, nganong daghan man gipang high blood. Tungod sa kulang og ehersisyo. Every time nakaplano ta mga pinangga, mas ang ato ang action na ay direksyon. Tungod kay naatay plano. Then an action nato mga pinangga, importante kaayo ang pagpadayon, ang pag-learn o ang pag-adjust. Persistence. Kinahanglan na ay persistence. Persistent ka dapat. Pwede ka ma-miss ni mo ang pila ka mga adlaw, ang mga plano mo fail. Unexpected problem, mahitabo. Pero ang pagpadayon, wala ni nagpasabot nga imong balik-balikon og buhat ang usap ka mga butang o ang mga butang nga dili efektibo, dili epektibo, wala nag-work. But pasabot ang pagpadayon, ang pagka-persistent na to pinangga, kinahanglan ang ato ang lihok na ay pag-evaluate, na ay pag-cut-on, mo learn ta, naapod tay pag-adjust, unya pagbuhat pag-usap. Pag naata niini mga pinangga, makita na to ang resulta nga, honest good nga resulta pinangga. Unsay nausab, unsay epektibo, asay nag-work, asa ang wa mag-work, ug kunsa pod ang ako ang natun-an. Hinumduman nato ang kahimsog sa panglawas, ang atong relasyon, ang atong mga goal in life, ang atong mga career. Importante, kung natay mga resulta nga makita sa tong ginahimo, sa tong mga huna-huna, kinahanglan na ipamalandong, na i-reflection. Kay every time mamalandong ta, diha mo resulta ang maayong panghuna-huna. Hinumduman nato ang nagsugod ni tanan sa panghuna-huna mga pinangga. Pero kung wala tay pamalandong, walay maayong panghuna-huna mga pinangga. Proverbs 23 verse 7 nagsulti, "For as he thinketh in his heart, so is he." Kung unsa ang imong gihuna-huna sa imong kasing-kasing, mao ikaw kana. Mao na nga likayan nato nga maigo ta sa kasabihan nga huna-huna ray dako nato.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Basta mabutang stong huna-huna, unya atong tuuhan, maabot na to na pinangga. Maabot na to ang kahimsog sa panglawas, maabot na to ang kaayuhan sa tong mga hopeless na nga mga balatian, maabot usab nato mga pinangga, ang usa ka maayong relasyon nga malinawon og happy mga pinangga. Hinumduman nato nga ang pangunahuna, dili na siya magic, kundi ang pangunahuna nga mo resulta sa desire, decision, plan, action, persistence, and result. Ang maayong pangunahuna, muhatag nato og direksyon. Ang tinguha, muhatag og motivasyon, motivation. Ang decision, muhatag nato og commitment. Ang pagplano muhatag nato og agianan. Ang action muhimo og paglihok. Ang persistence, ang pagpadayon mupahimo nato nga makapadayon ta bisag lisod kayo. And eventually mao ni siya mo produce og resulta mga pinangga. But above all, submit your plans to God. The Bible says mga pinangga sa Proverbs 16 verse 3, "Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established." Sagad ang kalampusan, ang success mga pinangga, gitukod siya sa

0: Basta healthy, happy!
1: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Sa gastusunon sa eskwelahan. Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dagnga page, kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan,
1: alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:45.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwilahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
1: Mga impormasyong pangkalusugan. Testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian. Minsan may kulitan. At kung minsan, may kanta. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
2: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
2: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
2: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
1: gaya ng psoriasis.
2: Tumutulong din na makontrol
1: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
1: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: sa mga butika,
1: pharmacy,
2: drugstores,
1: tindahan
2: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
1: ang pakikinig
2: ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
2: Ito ay isang inobasyon.

0: Sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palato doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa Mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Siyempre, hatid yan sa atin ng mga herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Itawag nyo na sa akin ang inyo po mga kwento, mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, sino po sila?
1: Si Miranda po.
0: Ano pong pangalan?
1: Si Miranda.
0: Nanay, pakilakas-lakas po ng boses. Hindi ko po maintindihan.
1: Si Miranda po.
0: G.
1: Oo.
0: G.
1: Walang 35-21 dito.
0: Taga saan po kayo, Nanay GG?
1: Escalante.
0: Negros Occidental. Okay po. Okay po, Nanay. Nanay GG, ilang taon na po kayo, Nanay GG?
1: 54.
0: Okay po. Umiinom na kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, 2 buwan.
0: 2 buwan na. Opo.
1: Naubusan ng ano eh.
0: Naubusan ng stock po dyan sa inyo sa Escalante.
1: Oo.
0: Nalibot nyo na po ba?
1: Oo.
0: Nakalibot na kayo dyan sa mga butika?
1: Wala talaga. 25-in-1 lang ang hinahanap ng
0: 25-in-1 yung hinahanap po ninyo. Wala po ng ating 25-in-1 dyan ngayon?
1: Wala.
0: Ah, okay. So
1: sa Roy Pharmacy, wala.
0: Wala din po sa Roy Pharmacy. So
1: 14-in-1 lang talaga.
0: 14-in-1 lang talaga yung meron diyan po sa Escalante. Ah, okay po. Escalante. Wait lang po nanay ha. At Escalante. Wait lang ha. Roy Anthony Pharmacy, wala po dyan sa public market? Naubusan din?
1: Doon. Public. Sa loob.
0: Sa loob ng public market. Wala po ng 25-in-1?
1: Wala talaga.
0: Okay. Wala din po sa Easy Lumanog Pharmacy. Sa may public wala. Market din po yan?
1: Wala. Oo, Easy. Wala.
0: Opo. Yung T2JK Pharmacy...
1: Wala na po, matagal, wala.
0: Matagal na din, wala na.
1: So,
0: yung 25-in-1 ang wala po dyan sa inyo sa Negros?
1: Wala talaga.
0: Okay, yung 25-in-1, wala po ng ating...
1: Saka sabon,
0: wala din. Pagagalitan natin yung ating mga deliveries. Bakit hindi kayo nagdadala dito ng ano? Mm-hmm. Nagagalit na si Nanay Gigi. Ha?
1: Like,
0: eh, hindi pa kayo nakatikim ng ating 25-in-1?
1: Hindi pa.
0: Wala pa kasi. Opo. Sige po, sasabihin po natin yan sa ating po ng mga deliveries. Pero yung ating 14-in-1 plus 1?
1: Okay.
0: Matagal na po kayong umiinom nun?
1: 2 months.
0: 2 months na. Ano po yung nakita po ninyong pagbabago simula nang uminom po kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1?
1: Pagtulog.
0: Okay na yung pagtulog po ninyo?
1: Tapos yung pag-ihi.
0: Okay na yung pag-ihi, yung pagtulog. Dati po, problema po ninyo yun.
1: Pagpupo, okay na. Minsan, 2, 3. Nakataas.
0: Okay. So ngayon, okay na po kayo. Okay na po yung mga bagay na yun. Yung pinaproblema nyo po dati, okay na ngayon, nanay. Okay po. So, ang gusto niyo na ngayon, na matikman, na masimulan, yung ating 25-in-1.
1: Ito.
0: Tama po yun. At wala pa po dyan ngayon sa mga butika dyan sa inyo.
1: Wala. Lang daw po mo nag-order.
0: Nag-order na, pero hindi pa rin na, Okay. Sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Okay?
1: Sige po. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan dito po naman sa ating programa.

0: 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating paladudunan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Ako po si Flor Bumlarda ng Occidental Mindoro, sir.
0: Flor, opo, ng?
1: Ng Occidental Mindoro po.
0: Saan po kayo sa Occidental Mindoro, Nanay Flor?
1: Bali po sa San Jose po ako nagtatrabaho. Sa Rizal po ako nakatira.
0: Okay. Ilang taon na po si Nanay Flor?
1: 54 po.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee?
1: 54.
0: Tama po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Pero ang ilalapit ko sa'yo, Kuya Boy, yung aking alaga, si Mama Brenda Obligar. Kasi po, lagi pong sumasakit yung tuhod niya, tsaka hindi po siya makalakad ng maayos, lagi po siyang sumasikip ang dibdib. Alam po kayang yung rice coffee ang pwede sa kanya?
0: Ano po? Rice coffee po, Nanay. Yung pong rice coffee, ang pwede po sa kanya. Kahit alin po doon sa ating rice coffee mix 14-in-1+1, at kahit po yung ating 25-in-1, kahit po pagsamahin.
1: 25 in 1.
0: Opo, meron din po tayong 14-in-1+1.
1: Ay, ganun.
0: Okay. Alam mo na.
1: Opo.
0: Okay.
1: Opo.
0: Yun po yung mga pwede nating painumin sa kanya.
1: Pati yung sakit ng balakang pwede po doon.
0: Opo, halos po sa lahat ng mga karamdaman po natin. Sa lahat po naman ng mga iniinda po nating karamdaman, available po yung pwede po yung ating rice coffee.
1: Po yung alaga ko eh.
0: Tama po. Mas maigi nga po na dapat umiinom.
1: Sa Alzheimer naman po nakakatanggal po.
0: Ganon din po, Nanay. Ganon din po. Halos po, sabi nga po natin, halos po sa lahat ng problema natin sa ating katawan ay natutulungan po ng ating rice coffee.
1: Yay! Thanks, God.
0: Okay po. Alam niyo na po ba nakabili na po kayo ng ating rice coffee? Hindi pa?
1: Hindi pa po. Pero ano po, yung mister ko po is nakagamit na po siya. Kaya alam niya na po yung
0: itsura.
1: Opo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton, dapat tama. Kulay gintong dilaw na karton, RISE yung spelling. Kasi yun yung dapat nating hanapin. Kasi sabi nga natin, pag nagkamali kasi tayo bili ng ating rice coffee, syempre, masasayang yung pera po natin. Kaya dapat po yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling, yun po yung ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Paiinumin nyo po yung alaga po ninyo, 2-3 sachet sa araw-araw.
1: Opo, sige po.
0: Okay po.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Nanay Flor.
1: Mabalitaan niyo po kayo. Kapag si... Pabibilhin ko na po, yes, ng rice coffee yung mga alaga ko.
0: Tama po. Kapag si Nanay
1: isang,
0: po...
1: Isang Alzheimer at saka isang rheumatism.
0: Okay, sige po. Yung rice coffee po, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pag-iinom po nito, malaki po yung maitutulog nito sa atin.
1: Sabihin ko po sa kanila.
0: Sige po. Maraming salamat. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Oh.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatong dunan. Itawag po ang inyo po naman mga kwento. Uy, napapakinggan tayo dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque. Hello po sa inyong lahat. And also, dyan po sa FM Radio Kamsur, 94.5 FMR. And also, dyan po sa G Radio. Hello po sa inyong lahat, maraming salamat. G Radio San Miguel, tama? 102.9. Yung mga nakikinig po dyan sa atin, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Johnny po.
0: Tatay Johnny. Tagasan po si Tatay Johnny.
1: Sa Lanao Norte.
0: Lanao del Norte. Okay po. Tatay Johnny, ilang taon na po?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Johnny?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Naka-anim na box lang.
0: Naka-anim na box na? Naka-anim na box na po kayo. Anim pa lang. Okay po. Naka-anim na box pa lang. Okay po. Tati Johnny, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tati Johnny?
1: Naririnig ko lang kasi sa radyo.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Nung narinig niyo po ba sa radyo, Tatay Johnny, may iniindang karamdaman
1: yung
0: po kayo?
1: Yung benepisyo noon.
0: Ha?
1: Yung mga benepisyo niya na makukuha.
0: Oo. Opo, ano po yung mga... Ano po yung mga karamdaman ni Tatay Johnny?
1: Madami. Mga ulcer, kung ano-ano na, may... Ano?
0: Opo. Pero...
1: May...
0: Opo.
1: UTI pa.
0: Nung nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee, Tati Johnny, kumusta na yung pakiramdam po ninyo?
1: Medyo maganda naman yung ano?
0: Mm-mm.
1: Yung resulta.
0: Resulta, opo. Ay, very good po, Tati Johnny. At least po, Opo, pinagpapatuloy niyo po ba yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tati Johnny, hanggang ngayon?
1: Oo, pinagpatuloy kasi sa online online ako makakabili. Sabi mo, nandito sa lugar namin, pero hindi ko pa napuntahan doon sa, ano, sa Husaylan.
0: Okay po. Hindi pa po kayo nakakapunta doon?
1: Pero malapit na yun.
0: Opo. So, doon na po kayo, sa susunod, doon na po kayo bibili ng ating rice coffee?
1: Makakapunta doon.
0: Opo. Pag nakapunta po kayo doon.
1: Lahat na ba doon? Nandun na yung nasabon at saka, no?
0: Yes po, Tatay. Doon po sa nabanggit po natin. Nasabi ko na po ba sa inyo?
1: Narinig ko rin po.
0: Lanao. Teka lang po, ah. Lanao.
1: Sa Isindi po.
0: Sa?
1: Sa Isindi.
0: Lanao del Norte. Opo. Okay po. So, alam nyo na po kung saan kayo makabibili nun, Tatay?
1: Kasi narinig ko din sa'yo. Sabi mo, doon sa Usaytan. Pero hindi ko pa napuntahan.
0: Opo. Sana po mapuntahan na po ninyo, Tatay, para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo nga, kasi kapag may ano ako, itry ko na lang doon para hindi na ako makapag-order ulit kung hindi mahal doon.
0: Tama po. Para hindi na sa online, di ba? Kasi sa online may shipping fee, online, may additional. Oo.
1: May additional. Pero depende naman sa ano. Nung nakakabigay ako nung sa Siape, nung una, 385 yun.
0: Ang isa?
1: Yung dalawang box, yung 20, 25 in one at saka 14.
0: Dalawa na po.
1: Dalawang box yun.
0: Okay. So ngayon, dapat meron na po dyan sa inyo para dyan na po kayo sana bibili po ng ating rice coffee. Tama?
1: Lagi ko nga dito sa partner ko kung hindi mahal doon.
0: Sige po.
1: Masarap talaga yung 25 in 1.
0: Masarap yung 25 in 1. Tama po. At, kaya, sana po ay may pagpatuloy po ninyo at sana meron na talaga po dyan sa inyo ng adi po namang rice coffee. Tama po, tatay?
1: Yun na po. Kasi, KWD, kasi ako, mahirap talaga magpunta doon sa Bilambayan.
0: Opo. Bakit? Ano pong problema po ninyo sa katawan, tatay?
1: Tagal na, hindi makakalakad. Mula pagkabata, ito na ako.
0: Hindi po kayo nakakalakad. Okay. Opo. So, dapat talaga, dyan na po sa inyo malapit yung atin po namang rice coffee, ano? Tama po, para hindi na... although sa ano naman, sa online naman, mas maganda dahil idadala po sa inyo sa bahay po ninyo mismo.
1: Arcade na lang.
0: Oo nga.
1: Pero paiba-iba kasi presyo.
0: Opo.
1: Noong nakabili ako doon sa TikTok. Mm-hmm. Mahal-mahal. $4.58.
0: Mm-hmm. Tama po, tama.
1: Dalawang bag.
0: Tama po, tama po. Sige po.
1: Kasi ako naman, nakatatlong order ako sa Siate kasi pang-apat na box na itong iniinom namin.
0: Tama po.
1: Nag-iwalong box na lahat yun kasi dalawa yung apat na 14 in 1 at saka apat na 22 in 1.
0: Tama po.
1: Doon ako nagagadaan sa 25 in 1 kasi kay masarap. Sakto yung tamis.
0: Sakto yung tamis. Tama po. Tama po, tatay. Tama po.
1: Yung 14 in 1 kasi, bitin. Kasi, 16 lang yata yung ingredients nila. 16 grams lang. Maliit.
0: Mm-mm. Tama.
1: Mabibitin ka kung dalawa kayo uminom.
0: Oo, kung dalawa kayong iinom. Kaya sa isang timplahan lang dapat po yung ating, dapat isang timplahan lang po talaga. Bawat isa, isang sachet, dapat isang timplahan lang talaga.
1: Doon sa malaking baso na yung 25 in 1, hindi ito mabibitin. Tapos ito, masarap.
0: Masarap, tama po.
1: Hindi nakakataw kasi walang load. Lagi lang ako nakikinig.
0: Yung, ang ano po noon, ang epekto po noon halos pareho lang naman yung dalawang 'yon kaya walang lugi doon kasi napakasarap pa rin. Ha?
1: Hindi pala live yung oras mo sa gabi ng doon sa pinapakinggan ng radyo.
0: Anong istasyon po 'yon?
1: Nakalimo sa tenyo.
0: Ha?
1: Sa pagadian yun, sa 0.107.6.3.
0: Baka po hindi po sila live, pero dapat po live dapat yan. Kasi mas maigi po. Oo.
1: Kung na akong nakatawag, hindi na akong tawag sa'yo, pagkatapos nila doon sa alas 7 media, tinawagan mo naman ako ng staff mo yung una kong subok.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Oo.
0: Tama
1: kasi, po. Kasi, umpisa, tawag ako ng tawag, magre-ring lang palagi.
0: Mm-mm.
1: Tapos, bakit kaya hindi sasagutin? Iba namang sumasagot. Minsan, mapuputol kasi mabibisi.
0: Mm-mm, nabibisi.
1: Sabi ko, iba siguro ng oras nito.
0: Tama po.
1: Kaya dito naman ako nag-disturbo sa mga alas 12. Hanggang sa naka-endit na lang ako, hindi rin ako sinasagot kahit wala akong monitor.
0: Opo. At least ngayon nakapag-usap tayo, tatay, di ba? Okay na.
1: Wala nga.
0: Di ba?
1: Oh, maminis ko din yung boses mo. Loko-loko din ako. Nag-disturbo.
0: Tama po, tama po. Maraming salamat po, tatay. At, opo.
1: Kaya ako magkapag-live dito hindi ko maririnig yung boses ko sa radyo.
0: Ngayon po naririnig po kayo sa ibang mga estasyon na live po. Yes.
1: Baka sa susunod na raw siguro, sa pag-uusap natin, baka yes. Malive na yun sa doon sa pinapakinggan namin na estasyon.
0: Tama, tama. Baka po, tatay.
1: Yung maririnig ko kasi na tanghali, yun ang maririnig ko sa tingma, makikipit sa gabi.
0: Opo, opo. Sige po, tatay. No problem po. Okay po. Wala pong problema.
1: Kasi nung una kasi nagtanong ako, eh, sabi mo, doon sa Ligan, sabi ko, ang layo-layo naman, mahal-mahal naman ang pumasay, tapos sa Lanao, maraming, pariho din, kung magta-tricycle ka, 100 din ang pumasahe.
0: Tama.
1: Kung magbabas ka naman, bihira naman yung bus.
0: Oo.
1: Hindi ko kawawa yung, ano, sa online na lang ako, kasi mahal-mahal yung pumasahe, pagkain pa.
0: Tama, tama po.
1: Ayaw na nga, naririnig ko, nandito na, kaso lang, hindi ako nakakasawag noon kasi walang load.
0: Walang load.
1: Ngayon naman naman akong putubok. Nanggidisturbo kayo. Sabi ko, ako naman ang manggidisturbo. Yan, power ko ng tawag. Wala. Wala. Ah, sabi ko. Wala din. Hanggang sa naka-edit naman, mabigla ko, may sumawag. Tinatry ko na. Kasi parang huli ng number mo, parang nanano ko din. Sabi ko sila, siguro ito.
0: Opo. At least po ngayon.
1: Kasi iba, hindi na live mga number.
0: Opo. At least ngayon, tatay, nagkakausap na tayo.
1: Yun na nga, para maano ko din sa... May kaibigan din ako doon sa Luzon. Naghanap din. Sabi ko sa online, ka maghanap kasi hindi mo mahanap dyan sa inyo.
0: Oo. Umiinom na din ang ating po ng mga rice coffee.
1: Mahal-mahal daw yung pagkabili niya. Bakit sabi ko sa akin, hindi.
0: Mm-mm.
1: Siguro, nakakamura siguro ako kasi alam na siguro nila na PWD. Kaya yun. Yung sa TikTok talaga, sobrang mahal.
0: Apo,
1: laking tubo.
0: Malaki talaga. Malaki yung, talaga. Kasi may shipping yung, fee. Oo.
1: Yung 25 in-1, magkano dyan sa inyo?
0: SRP po ng ating 25-in-1 ay nagkakahalaga po ng 230 pesos lang per box.
1: Oo, natamang-sama talaga yung ano, yung sa pagkabili ko dito sa Siape.
0: Mm-mm.
1: O, kung may voucher ka talaga doon, kasi yung kapag kinakwenta yun, abot ng 425.
0: Mm-mm.
1: Yun, kung may voucher ka, kasi dalawa yun, yung tracking at saka sa tindahan. Di yun, nagkakahalaga na lang ng paiba-iba kasi.
0: Mm-mm.
1: Yung una, nagkakahalaga ng 385. Mm-mm. Yung huling pagkabili ko, 369 na lang.
0: Mm-mm. Nagkakaiba-iba?
1: Pero, magkakaiba. Mm-hmm. Tinalay ko naman yung na-isip ko ulit. Ganun din.
0: Mm-mm.
1: Kasi iba-iba siguro tindahan.
0: Mm-mm. Tama po.
1: Magiging 369 ulit kapag mag-order ako ulit. Pero noon, yun na nga, hanggang 7 araw yun.
0: Mm-mm.
1: Kung walang bagyo.
0: Tama po. Sige po. Tatay, maraming salamat po, Tatay Johnny, ha. At sana po ay ipagpatuloy niyo po. Okay lang po. Okay lang po, Tatay Johnny. At least, na ipaabot niyo po yung inyo po namang sa loobin at siyempre yung mga ginagawa po ninyo at marami kayong natutulungan nakukwentuhan.
1: Sabi ko saan, yung nakikinig, sumubok na lang.
0: Tama po. Tama po, Tatay Johnny.
1: Walang namang mawawala.
0: Correct.
1: Pero masarap talaga yung 25-in-1 talaga.
0: Tama po.
1: Makakatulog na po ng ano.
0: Maimbing.
1: Tapos yung tiyan ko na kapag ano, medyo mapasok ka naman sa mga hangin, ma-update. Pero ngayon, hindi na ma-update.
0: Hindi na. Tama po. Very good po yung tatay. Sige po. Maraming salamat po, Tatay Johnny. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat po. Thank you very much, Tatay Johnny. Mabuhay po. Thank you.
1: Tapo.
0: Mga kaibigan, si Tatay Johnny ng Lanao del Norte. At wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre, hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:06.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:20.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:35.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Tinamong may mga tao sa magbebe ay anak ka babae, dinak anak pinagi sa makabuhay. Ra kita gyud sa mong anak. Ginay ko sa kuang ubigay ni nga mo general check up. So gitest sa ko akong heart, picos, pagtan-aw nila kag open na clear na kay ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:16. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Kay gusto na mo na mas daghan pa,
2: dunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus.
1: Milyonaryo!
2: Milyonaryo!
1: Kada usa ka pag sa EXL mamahimong usa
2: ka raffle entry.
1: Simple lang ang pag-api.
2: Pagkuha lang og selfie
1: o picture
2: sa EXL Makabuhay
1: Plus Capsule
2: o iyang resibo.
1: I-post sa Facebook.
2: Lakip ang sunod ng mga detalye.
1: Pangalan,
2: address,
1: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
2: Ang tanang entry
1: mo qualify sa atong grand draw
2: karong March 28, 2024.
1: May buhay sa Makabuhay!
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dagnga page. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Magkabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalit dag nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 6:30 yung oras natin, sweethearts. Magandang umaga sa inyo. Soundtrack brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, September 1 na po, mga sweethearts. Welcome po sa ating bagong buwan. And of course, bare months na tayo. And andito na tayo, ha? Parang ano ba yung mga in-expect natin in the coming months and of course in the coming days? Nako, ang dami, di ba? Di na lang natin i-expect. That's ano ba? Feel na lang natin, experience na lang natin. Kasi the more na magplano ka, di ba? Parang hindi, wala, walang mangyayari. Yun naman talaga ang reality, di ba? But anyway, tuloy-tuloy po ang buhay natin ngayong umaga na to. And of course, second day sa a second day, I think since last week pa tayo, ha? Oh. Still sitting in for Jason Steele's show. I'm not stealing his show, pero at least tayo yung ang sarap kaya gumising sa umaga. Pero pero sa mga hindi morning person talaga dyan, parang pahirapan, di ba? Okay, good morning sa mga kakabangon lang. Yung mga amoy na amoy, ano pa, amoy-amoy liniment pa, ha? Good morning sa inyo, ating mga mommies, ang ating mga daddies. And of course, yung ating mga early risers, good morning to all of you. And welcome po sa ating programang Heart Morning Drive. Siyempre, sama-sama tayo hanggang alas 9, ha? Para sa inyong mga pabati dyan, yung mga birthday greetings, 0917-1579-927 at 0961-897-0961-892-4927. Yun! Yun ang numbers natin, di ba? Happy listening sa ating mga drivers ngayon. And of course, yung mga kaibigan natin dyan sa Bukidnon, maayong buntag sa inyo, Maramag, Don Carlos, Quezon, at sa buong probinsya ng Bukidnon. Happy listening po sa inyo. At saka yung abot ng ating signal, ha, dyan din sa may Wao Lanao del Sur, good morning po sa inyong lahat. RV Stone here, sama-sama tayo, ha. Oh, hanggang alas 9 po, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang
7: Makabuhay. Radio with heart,
8: the best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 6:44 ang oras natin, sweethearts. Dua Lipa with Houdini. And that song was brought to us by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Oy, good morning. Happy, happy listening kay Marifel. Good morning sa imo, Marifel. Kumusta po yung gising natin? Busy na yung morning natin, ha? Especially sa mga mommies. Oh, sila yung nag-atiman sa ilang mga anak tuwing umaga talaga. Dapat alas 7 pa lang, getting ready for bed na, ha? Grabe, alas 7, ha? Oh, Mino, siguro mga alas 9 siguro. Kasi, Mamino, sapod mo sa Heartlines ni George. Alright, anyway, good morning sa mga mommies natin, ha? O, kaninang madaling araw pa yun na nagising. And of course, yung mga daddies natin getting ready na para sa kanilang mga school bus, ha? O, good morning sa inyo. Tsaka may God bless your trip at tsaka pagpalaan kayo sa araw na ito, ha? Happy, happy listening sa ating mga taxi drivers natin, mga bus drivers, jeepney drivers, yung mga nasa biyahe ngayon. Pagpalain kayo sa inyong biyahe at sana mag-enjoy din kayo sa mga music natin dito sa Heart FM. Eto pa, good morning, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan.

0: course, ang ating ever loyal na mga BBQ family natin, ha. Good morning kay Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Aiden kay Candy Anto, Mercy in Diamond Sueto, Nino and Sabel Bactong, Marisa Duruin, Leila Ras, kay Lilia Susosco, Lorna Vismanos, Menard Tismo, Samuel Musqueda, at saka kay Charo Dumalagan of Maramag. Mommy Marilyn, good morning to you. And of course, good morning din kay Arabella, getting ready for school na. Wow! Good morning to you, Arabella. Kailan ba balik yung swimming nyo, ha? At saka paki-hi na lang ako sa mga kasamahan nyo dun sa swimming team nyo, ha? At saka kay coach. Pagbutihin nyo, mga anak. Arabella Pastries. Maraming salamat. Ang sarap, di ba? Anyway, oras natin, 6:46 na po. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, araw magkabawas. Karo ang paglingkod, ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-appeal, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 7:14 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for person 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No end to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Good morning, Sir Efren Owayan. Oh, isa to sa mga paborito kong sweethearts dyan sa may Malanang Upol, ha? Owayan family, good morning to all of you. At syempre naman, batiin natin ng happy, happy listening si Arlene, si Kezaya, and Nestor Neri. Diyan po sa may Neri's Eatery. Ako, sarap kung kakain ngayon ng balbak, di ba? Hi then sa Agustin Cabala sa may cafeteria section, kay Ma'am Nanette Raniego and Bangyang family, dyan din sa may mahogany section o sa may Carmen Market, ha? Mga suking-suki natin yan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At syempre naman, yung mga pupunta ng school ng mga estudyante natin, ha? Mag-ingat kayo sa daan at sana make your parents proud, ha? Maningkamot lang yung tag-ayo. 7:15 na po ang oras natin, sweethearts. More music pa rin dito sa ating programang Heart Morning Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 ang adlaw na atakaron sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pagkaroon, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna yung usang nga, nakatabang nina ko. Nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Hindi mabuntag.
1: Mga ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mga ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 7:30, Tuwang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by GCash Pay Online. Sakto payment, secure checkouts with GCash Pay Online. And also brought to us by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na. Oy, good morning sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Upper Nazareth. Good morning at maayong bungkag kay Sarah. Good morning to you, Sarah. Grabe katawa, Sarah. Oy. And hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan, ha. Kay Ma'am Rosa Macha, pabati siya ng Happy Happy Tuesday at saka Happy First Month of September sa kanyang BFF na si Lola Amy Balumadres. Hi din kay Wilma, Leah, Ethan, Gagang, Yasi, Del Mar, kay Joy Pahe, especially sa Olandres family, Timbal family, Macha family, Alcolea family, Carpio, and also Balumadres family. Happy, happy listening. At saka Happy First Month of September po sa inyo, ha. Ano ba yung mga nilulook forward natin ngayong buwan na to? Of course, birthday po ni Mama Mary. And kapistahan po ni Senyor San Miguel, ha. Uy, mista sa Siligan. Oh, kita-kits tayo dun, ha. Puhon, puhon, puhon. Maing lawas. Happy, happy listening din kay Arabella once again sa kanyang mga coach, ha. Si Coach Jigger, Coach Ding, and all sa lahat ng mga swimmers ng Oro United Swimming Club. Boy, happy, happy listening sa inyo, ha. Alala ko yung mga backstroke, yung mga butterfly. Oh, sa mga nag-swimming ngayon dyan, ako, sana all may swimming pool sa amin, inflatable. Happy, happy listening kay Rosalyn. And sabi niya dito, ha, manyag na buntag. Holiday sa Bukidnon because kay kuan sila karun daw. Bukidnon Day. Oh, happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa Bukidnon. And also kay Mommy Elaine Gales, eto nagpahabol ng text message. At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan po sa may Kugman. Shoutout po sa inyong lahat. Ating mga employees dyan sa may Nestle Philippines, dyan po sa may Tablon, sa lahat ng kanilang mga drivers, yung mga workers nila. Dito sila nakikinig sa atin, eh. Happy, happy listening sa inyo, ha. To si, ano yung pangalan? Si Marky. Oh, happy, happy listening sa imo. 7:34 na pong oras natin. I'll be back with the music from Pandit. Tequila. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro, I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito galing sa freshly harvested coffee beans, Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. Alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Magabuhay! Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Yo quiero ti.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:44 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. And, oy, eto na. Mimigay na tayo ng bigas ha sa ating The Prices Rise Overload. Eto na, papaikutin na natin ang ating ruleta para pipili po ng pambuena manong winner natin ngayong araw ng Martes. Sino kaya yung maswerteng mananalo? Ah, dito tayo uminto sa may barangay kamamanan. Bunot na tayo dito. Winner natin, isang maswerteng sweetheart from kamamanan. Eto po siya. Pangalan niya si Thea Mulig. Tia Mulig ng Barangay Kamamanan, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Pakikuha lang po dito sa aming istasyon ha. Fifth floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Kerman. Huwag kalimutan magdala ng ID. Alright? Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 7:45 na po ng umaga. Magbabalik ako with more music. Ito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi?